0: account numbers. So, dahil dun sa amendment na yun, naudlot yung pag-issue ng mga bank records na yun, sabi na doon sa STECOM sa mga bank records at sa BIR. And at the same time, umayag si Cheljok noon na bigyan yung other party ng kopya at saka bigyan din na makasagot yung other party na para mag-oral arguments. Kaya yun yung naging desisyon ng korte nung Lunes. Yung pag-i-issue ngayon nung sabina na yon dahil nga naudlot yon at magkakaroon ng mga oral arguments at pag-submit ng memorandum, kaya medyo natagalan ng konti. Pero hindi yun sa parte ng korte dahil yun sa parte ng prosecution na pumayag sila bigyan ng panahon yung kabila na makapagsalita. Dahil ito, alam mo to, DJ Chacha, ito yung medyo contentious na mga issues kasi doon yung bank secrecy law daw, kasama ba daw yung impeachment proceedings sa to, sa exception sa bank secrecy law, may right to privacy daw yung depensa, si VP Sara, at saka yung asawa niya at yung mga businesses daw na yon na hindi pwedeng isiwalat sa publiko ng basta-basta. Ito din yung pag-uusapan, kung maaalala ninyo, na pumayag yung depensa, buksan yung box naman doon sa BIR, pero ngayon, diretso ng pinapasabpina yung BIR commissioner para i-produce yung mga same income tax returns na yon. Pero ang sabi kasi ng depensa, huwag isiwalat yung mga yon in open court, dapat sa executive session. So yun yung mga makikitang mga puntos na pagdidiskusyonan at siguro pagde-decidean din ng impeachment court
1: sa susunod na linggo.
0: Gagawin niyo sa susunod na linggo.
1: Ang sabi niyo po, ang request ng prosecutors ay yun nga po, maipasabina yung bank records ni VP Sara. Numerous bank records, as you've said, madami po ito. Yung kay Zulika na ihain na, yun po bang sabina na ito, granted na, at kailan ihahain yung sa bank records?
0: Yung sa bank records po, pagkatapos po ng oral arguments yon. So baka Wednesday rin po doon magdedesisyon yung korte kung i-issue o hindi yung doon sa bank records. Pero kung mababasa ninyo naman ang rules of court natin, medyo ex parte naman ang pag-i-issue dapat ng subpoena, at kaya nga yung punto ng korte last week, sana i-issue niya na yung subpoena na yon, dahil non-litigious naman dapat ang pag-issue ng subpoena. Pero dahil nga dun sa kasunduan ng parehong panig na magkaroon muna ng oral arguments, pumayag na muna yung korte sa ganun.
2: Okay, sige. So, klaruhin natin to, Chacha, ah. Sabi nga ni attorney kanina, contentious. Ito po ang malamang, matindi po ang balitaktakan at debate next week. Yung pong pagpayag na ipasubina ang bank records at BIR records nitong si VP Sara. Sir, yung chair po dito, magsasarili ba muna ng kanyang ruling after hearing the sides ng mga nag-aargumento? And then, kapag buo ba nag-rule ang chair, kung sakasakali lang po, pwede pong kumontra ang mga miyembro ng court at mauwi ito sa botohan?
0: Tama ka dyan, Ted, no? Parang nagbasa ka ng rules. Yun talaga yung nakaligay sa rules, no? The chair can either rule already on his own or he can throw the issue doon sa plenaryo, okay, at magkakaroon sila ng botohan. So, dalawang option yon. Mm-hmm. At kung mag-rule yung, kung ang kuhaning option ay yung unang option na ang presiding officer ang mag-rule, pwede itong i-apela o questionin ng any member ng Senate Impeachment Court, yung mga senator judges, at they can put forth into a vote yung appeal na yon. Kapag manalo yung mayorya doon sa pagboto na yon, pag overturn, then i-overturn yung resolution ng presiding officer. Kung matalo yung nagpapa-change ng resolution na yon, then yung resolution ng presiding officer ang mananaig.
2: So pagbobotohan po ito ng members present, no, sa plenaryo po nitong impeachment court. Sir, yung pong bilang ng majority dito, paano po? Ito ho ba ay pure and simple majority? Paano po?
0: Tama ka dyan, Ted, no? Para sa mga ordinary na mga ganyang mga desisyon, ito lamang ay simple majority. At base lamang ito sa quorum nung nandoon sa proceedings ng impeachment. hindi kinakailangan yung buong full court.

0: So, kunwari, 20 lang ang umaten nung mga panahon na yon, ang majority lamang ay 11, hindi po yung 13 na sinasabi nating majority.
1: Okay, kapag ho ba ganyan na meron na pong ruling, halimbawa lang po, kasi baka mangyari ito, so nag-rule yung chair, may kumontra dito, sinabihan na pagbotohan natin to at manalo po yung majority. Alright, regardless po kung anong desisyon, yung pong kagaya na nangyayari sa regular po na mga sesyon na may mga appeal-appeal pa ang mga miyembro. Meron pa ho bang ganun pang debate o final na po iyon?
0: Final na po iyon kasi eh, ang pinaka-appeal na po ng impeachment court is already the contrary opinion okay. of the plenary. Kunwari po mag-rule si presiding officer na i-grant po yun, tapos may tatayo doon na i-appeal niya yung granting na yun, sasabihin niya wag i-grant. So magpagbobotohan okay. po yung motion na yun na wag i-grant. At kung manalo yung motion na yun, then ma-overturn po, mababaligtad yung presiding officer sa resolution niya. Sige. So ganun po yun.
1: Apo. So ito rin po, para klaro ha, kasi po kapag nanonood tayo, minsan naguguluhan tayo kung tama ba yung sinasabi ng isa o tama ba yung ruling ng chair dito. Kapag huma ganyan, bago magbotohan, meron na po magsasabi na I will have to explain my vote bago tayo magbotohan para makumbinsi ko yung mga kapwa ko dito, senador, doon sa boto ko, o ito ho ba simple lang na ayes and nays, o ang explanation of vote after the votation?
0: Nagbasa ka talaga ng rules mo ha, ano, Sir Ted. Simple yes and nays lang dapat, no? Pero of course depende yan doon sa presiding officer. Sometimes and actually most of the time the presiding officer will let a little debate happen. Yung katulad nung nangyari last week, no, papakinggan naman as a matter of courtesy sa senator judge kasi syempre meron silang mga gustong sabihin at ipunto na iargumento doon. Kaya pinapayagan naman yan as a matter of courtesy, but if you apply the strict rule of the Senate impeachment rules, it is just a matter of yes and nays. Pagtayo doon, sabihin niya o appeal ko to, dapat hindi i-grant. Hindi niya na kailangan ng mahaba-habang mga explanation. So it can already be put into a vote, and then by yes and nays already, yun na yun. Kung palakasan yun, ibig sabihin ng sigaw ng yes or nays.
1: Okay.
0: Hindi na yung opo. Hindi na yung nominal voting na isa-isa.
1: Opo, opo, opo. Sige, so kasi nga po baka mangyari ito. Ngayon, sir, may sinasabi kayo na mga nakalatag na, no, ho, na mga testigo ng prosecution. Yan ho bang pinag-uusapan nyo dyan sa pre-trial na iyan at mga komperensya na bawat testigo na ihaharap ng magkabilang panig, yung purpose niya kinaklaro na po ba? Bakit ba ho siya testigo at siya po yung magsasalita tungkol sa anong subject matter?
0: Tama ka po dyan. Doon sa pre-trial brief ay ilalagay na rin po yung purpose at saka kung saang artikulo sila magte-testify on. Para yun sa discovery rin ng kabilang panig ng opposing naman. So nakalahad na po lahat yun doon.
1: Opo. Obligado ho ba magkabilang panig? Ano po? Without too much fanfare na kapag po iniharap namin halimbawa si Zarina Balba Guevara sa court, sabihin ko, Your Honors, eto ngayon ang aming testigo, si Zarina Balba Guevara. Siya ay magsasalita tungkol sa bagay na ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ikaklaro ho muna po talaga ang purpose ng kanyang testimonya para mailatag din natin na outside of that, wala na po, out of order na po yun o hindi na po dapat pag-usapan.
0: Tama ka po, yung unang paglilista po ng purpose bago pag pinatawag na po yung testigo, bago magtanong yung presenting na party po ng kanyang mga tanong, sasabihin niya yung purpose po nun. At yung purpose po nun ay dun po yung oras na mag-o-object din yung kabilang panig tungkol sa purpose. Kumari, sasabihin niya po na hindi yan parte ng purpose na inilagay sa pre-trial brief o hindi niya pwedeng sabihin niya ng purpose niya kasi hindi, wala naman siyang personal knowledge niyan. Yun yung makikita niyo pong medyo konting may balitaktakan at argumento sa umpisa po bago po umupo yung testigo.
1: Opo. Ito ho naman ay nangyari na po, and moving forward, merong lang po mga nakapansin last po na hearing, no, na yung si Kalilong, ang purpose ho ba niya is to authenticate the video of the Vice President? Yun lang ho ba ang kanyang purpose doon? Meron pa ho bang sinabi po ang prosec na iba pang purpose?
0: Kung mababasa niyo po yung transcript, no, yung nung proceedings natin, isa po sa purpose din po noon is hindi lamang po to authenticate the video but also to authenticate yung mga affidavit saka minutes po nung ginawang investigasyon ng NBI ukol po doon sa mga nasabi na yon ng respondent na si VP Duterte. So, parang ang nangyari po kasi, hindi lang basta-basta pinanood yung video. Isa lang pong punto yun nung testimonya ni NBI Agent Kalilong, pero kailangan niya rin patunayan na along the watching of the video ay nagginampanan ng NBI yung kanyang duty na iimbestigahan yon. Kaya doon po nila itinuturo na meron talagang threat kasi nga nag-imbestiga po sila dahil sineryoso nila yung threat na sinabi doon sa video na yon. So yun po yung purpose ng kanyang pagkakaupo doon according po doon sa listahan ng mga purpose na sinabi ng prosecution.
1: Opo, pero yung control po doon sa takbo na ng proceedings o pagtatanong na magkabilang panig, nasa chairman na po iyon, nasa presiding officer na.
0: Tama ka po.
1: Okay. So kapag po ba, ano lang po ito, no, academic, kapag po ba lumalagpas na sa kung saan ano-anong mga bagay na mga pinag-uusapan, lagpas doon sa competence o purpose po ng testigo, dapat doon pumapasok na po yung presiding officer para sabihin na where are you leading to, sa ka ba papunta, para na sa ganun, hindi masyado magsayang po din ang oras.
0: Tama po yun, pero syempre as much as possible po ang mga korte po, yung mga hukom po natin, hindi po sila gaano nakikialam kasi po pag na medyo tinulungan nila ng konti ng ganun o nilid po nila doon sa ganung direction, baka naman masabihan siya nung kabilang panig na tinutulungan yung nagtatanong. So usually po they really restrain themselves from doing so unless and until such time po na talagang hirap na po yung abogado na magtanong at talagang hindi matukoy po dahil sa mga objections din. So sometimes dun na po papasok yung presiding officer para medyo i-nudge ng konti kung saan talaga patungo.
1: Opo. Sige. Kasi nga po noon ding panahon po ng impeachment ni CJ Corona, kung inyo pong napanood o nabasa,
0: opo,
1: that time po kasi meron tayong Miriam Defensor Santiago, no? Kaya pag may inihaharap na testigo, kinaklaro ho muna kaagad para saan ba yan? Ano ba ang expertise niyan? Kapag lumagpas na doon, tumatayo siya at sinasabi na hindi nakasama sa kanyang ano yan, competence. Agad nang tumatayo para sabihin na sandali lang, saka mapapunta. Nang sa ganun po, hindi masyadong mahaba, hindi masyado pong, alam niyo ho yun, masakit sa batok, pero yun nga, para mayroong control sa doon sa diskusyon po during the trial. Ano po?
0: Tama ka dyan, Sir Ted. Pero naalala mo rin that Senator Judge Miriam Defensor Santiago at that time also received flak. Kasi parang tinutulungan niya daw yung depensa sa dapat ang depensa daw nagpupunto ng mga ganon. So, of course, it's a matter of ano po talaga, no? Kaya yung sinasabi ko, may a matter of restraint talaga kasi nga bilang hukom po, the mere image of impropriety, yun yung kailangan nilang i-avoid po na magkaroon or mere image of bias and prejudice. They have to avoid that para po hindi ma-question kung ano man yung desisyon ng korte as a whole.
1: Opo, naunawaan natin kung gaano kahirap po tumulay dito sa ilambring ito, ano ho? Kasi nga dalawang panig ito na, well, kanya-kanya nga po, no, nakampihan. Anyway,
0: kaya so, Sir Ted, ang kailangan talaga dyan is yung mga abogado, masigasig po sila, talaga nakikinig sila kasi nga it's really up to them. The court is a passive member of the proceedings. Dapat ang active po talaga yung mga parties.
1: Alright. Attorney, may sinasabi kayo na may listahan na nga po ng mga testigo, tapos may isa pang testigo, may binanggit kayo mga pangalan, may isa pang testigo, yun ho ba wala pang pangalan, yun ba yung surprise witness?
0: Meron po silang mga reserve witnesses, no? Ang maalala ko po na wala pa pong mga pangalan, yung isa po dyan yung psychiatrist po. Wala pa po silang in-identify na name of the psychiatrist. So, ang purpose po daw nun, doon ay to prove yung matter po nung yung mental state po o yung propensity nung respondent into saying those things. Parang siya po ang sasagot bakit nasabi yun, bakit tingyan siya magsalita. So yun yata po yung isa sa mga, in a way, surprise po kasi hindi Apa. Nasabi yung pangalan ng testigo na yun.
1: May tinanong ano po, during the last trial day, yung prosecution, na may ihaharap kayo na witness na umano'y kinontrata ng Vice Presidente doon sa kanya statement nga na may kinontak na ako. Oh, alam niyo na yon, no? Sinabi po ng prosecution si Attorney Ligutan na yes, meron. So, doon ba sa listahan ng mga witnesses, yun ba yun? Yung isa sa mga walang pangalan na sinasabing kinontrata?
0: At ining, pagkatapos po sumagot ni Attorney Ligutan nung time na yon, no, I think it was a query from one of the senator judges, tiningnan po namin yung pre-trial order at pre-trial brief at wala naman po kaming nakita. Ang rinig po namin talaga doon ay hindi yung tao na yon na kinontratang ipipresenta nila, kundi yung tao na nakakaalam ng identity ng kinontrata po yun. So, hindi po namin ma-determine doon sa purpose nung sa pre-trial brief po kung sino po yun. So, I think the parties should also be able to say the identity of the person. Ina-assume lang po namin na baka isa sa mga NBI personnel po ang magkapagsabi po nun. Baka ganun po yung balak ng prosecution. Of course, ayaw natin pangunahan, pero base lang po sa mga submissions nila, of course, we can already conclude na baka one of those witnesses that they listed, the 11 witnesses doon sa Article 4, ang makakapagsabi ng pangalan na yon.
1: So, ilang araw po ibinibigay sa prosecution or the defense to reveal ang identity po nitong kanilang mga surprise witness bago po mag-trial?
0: 5 days po ang sinabi ng presiding officer na dapat ibigay na po yung identity of the witnesses na hindi po nakapangalan sa pre-trial order. Para po may enough time po yung other party na to file or to do whatever po.
1: 5 days po, including weekend po yan.
0: Tama po yun.
1: Opo. Yun ho bang si Director Matibag na isama ulit sa listahan?
0: Kasama po talaga si NBI Director Matibag sa listahan ng mga witnesses po ng prosecution.
1: So, sa kabuuan po, ilan talaga ang nasa listahan ng prosecution na may pangalan at yung pong surprise, wala pang pangalan?
0: Hindi ko po maalala. No? Ang naalala ko lang talaga na walang pangalan yung sa psychiatrist po. But I think may reserve po sila aside from the psychiatrist, parang 2 or 3 po yata yung nakareserba na walang pangalan. If my memory serves me right po.
1: Okay. So, sir, dito po ngayon sa pag-testify ni Binibining Zuleika Lopez, bilang hostile witness po ito, di po ba?
0: Wala pa pong deklarasyon ng court na gano'n. Opo, dahil according po sa rules of court natin, no, a witness can only be classified or declared hostile kapag may motion po yung kung sinong party po na magpapadeklara ng hostile. Kasi po, pag sinabi pong hostile, Sir Ted, papasok na po dyan yung 2 benefits na doon sa presenting party ng witness na yon. One, pwede nga na pong tanungin ng leading questions na parang answerable by yes or no lang po na leading questions. Pangalawa po, pwede nga na pong i-impeach yung witness na yon. So, kapag wala pong declaration na hostile po yung witness na yon, hindi niya po ma-avail yung 2 benefits or privileges na yon.
1: So, in this case po, it is the prosecution that will have to declare na hostile witness nila si Binibining Zuleika Lopez?
0: That is their discretion po. Baka po, pag nakaupo na po, doon po sila magpadeklara ng hostile, pwede rin naman pong before. So, hintayin na lang po natin kung ano yung magiging strategy po ng prosecution with regard to this witness.
1: Pero sa ngayon po kasi, ang ating presumption, hostile witness siya kasi siya ang chief of staff ng Vice Presidente na gusto po namang tanggalin sa pwesto ng prosecution. No?
0: Tama ka po dyan, pero the court po kasi cannot motu proprio consider her hostile kung wala pong motion po under the rules of court. All so, right. Medyo formal po ang kailangan talaga kahit na medyo alam na natin na she is the still the chief of staff of the vice president.
1: Sige, so kung sakasakali po, no, pa, kailan ho ba nakatakdang sumalang si Binibining Lopez on Monday?
0: Inapatawag po siya on 13 and 14.
1: Okay.
0: So, pero ang nakaschedule po talaga na iuupo sa Lunes ay yung naudlot po na iupo noong Wednesday na si NBI Regional Director Lotok po.
1: Alright. So, pag
0: malamang Tuesday po natin siya pwedeng madinig si
1: Apo.
0: Attorney Zuleika.
1: So,
0: Lopez.
1: Para lang po sa pagkaklaro ho sa mga nakikinig sa atin, maintindihan po natin to ng lubos. So, sa pagsisimula po ng pagpapakilala ng prosecution kay Attorney Lopez, dapat doon pa lang agad sasabihin na kanilang dinideklarang hostile witness, kung ganyan man po, and then ang purpose ng kanya pong testimonya.
0: Base po sa rules natin, yes po, okay. Ganun po yung mangyayari dyan.
1: Okay, and then ang benefit na binabanggit po ni Attorney ay maaari na po ngayon ang abogado ng prosecution ay magtanong ng leading questions dito po kay Binibining Zuleika Lopez. Ano po?
0: Tama po. At saka po yung pag-i-impeach po ng kanyang credibility at nung testimonya niya po. Kasi usually po, the one presenting witness, yung testigo, hindi nga po pwedeng i-impeach. Dahil sarili niya pong testigo yun eh. So, tapos siya nagpatawag to rin. So, hindi nga po pwedeng i-impeach. Kasi, bakit niya pinatawag kung i-impeach niya rin? So, pero pag nadeklara po ang isang witness na hostile, pwede niya na pong gawin yun.
1: Mm-hmm. So maaari magtanong po hindi na bale. Yung prosecution nga pinapayagan po magtanong ng leading questions, and then maaari ho nilang mismo ano po, kumbaga po ay pulaan, no, yung testigong yon sa kanya pong yung kanya pong involvement sa usapin po ng kasong ito. Kasi nga, hostile witness na pwede pong makatulong sa pagpapalakas po ng kaso laban sa respondent. Ganun po yung attorney, opo. No?
0: Tama po kayo.
1: Opo, sige. So, attorney, nag-usap-usap na ho ba ang ating mga kagalang-galang ng mga hukom kung paano po mas magiging mas mabilis ang proseso at maging siguro para din makatipid tayo sa gastusin?
0: I think the senator judges po medyo nagsabihan sila informally sa isa't isa po, pati sa presiding officer. They already relayed their sentiments po regarding the process. Of course, naintindihan naman nila na yung both parties kailangan pagdaanan yung mga formalities of the law. Pero siguro po moving forward, malalaman naman po natin yung action ng presiding officer na siguro he will nudge the parties more sa pagsistipulate po na lang doon sa mga several facts na to be presented po. Kumari po pag mga Xerox copy po etc, baka isa pong ginagawa ng mga mga hukom sa ordinaryong korte, tatanungin po yung both parties, baka gusto niyo mag-stipulate na lang dito sa witness na to, kung mag-identify lang naman siya, stipulate na lang natin yung kanyang credentials or yung kanyang i-identify, sabihin na lang natin na okay, sige, ganito na lang. So, pag pumayag po yung both parties, then matatanggalan po ng konti yung oras ng pagtatanong para po isa-isahin kaya sa chain of custody po, etc. At saka dun sa authentication ng document, kung original ba siya o photocopy. So, doon po pwedeng magkaroon ng konting pagpapabilis ng mga bagay-bagay.
1: Opo, at saka po yung pagtutukoy siguro direkta, no? Para humaiwasan ang napakarami pong wala sa lugar na mga objection. Ano po, di ba?
0: Opo.
1: Sige. Attorney, salamat na marami sa ulitin po. Kami po'y lagi natututo at nagkakaroon po ng tamang impormasyon sa nangyayari pong napakalaking hamon sa ating demokrasya nitong impeachment trial ito. Salamat po, Attorney.
0: Maraming salamat po sa inyo, Sir Ted at DJ Chacha.
1: Thank you. Attorney, ang ating po spokesperson nga ng impeachment court, Attorney Reginald Tongol. Alright, so baby girl.
2: Ayun pala, sa Tuesday, okay, ang mga nag-aabang kay Attorney Zuleika, mauna si Lotok sa Lunes.
1: Ito lang muna, no? Si kaibigang Jarius nga sa kanya pong gotcha column. Ooh! Sinasabi niya na noong pa man daw po binabanggit na ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang gastusin daw po ng Senado araw-araw, even before this impeachment trial, ay 25 million pesos. 25 every day, ang Senate gumagastos ng 25 million pesos sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session na nangyayari. Ito ho yung panahon ng Cayetano conundrum.
3: Tumulong na lang kayo.
1: Sa pagkukwenta ko dito, 27 to ha, yung ginawa nating
2: yung una,
1: 27 million every day. Noong pong kinuwento ho natin ang kabuuang budget po ng Senado. Sabi niya dito, ano, pero walang sesyon, walang nangyayari, walang batas o resolusyon na na-approve. Pati et cetera, et cetera. 25 million a day. Kaya po dito ngayon mga kapatid, ang kanya pong title ay How Senators Waste Our Money and Time. With all due respect ha, sa mga nakikinig siguro ngayon sa atin, nanonood ng mga senador. Ito yung kanyang column. At dito ho, meron din siya transcript nung
2: mga pagtatanong oo,
1: ni Senator Robin Padilla.
2: Oh, favorite yung, ni Marco yan.
1: At yung tinatanong po
2: si Kalilong.
1: Ginoong Kalilong. Basahin niyo po, rest if sa locator.
2: Ang ganda.
1: Opo.
2: Ay, sabi ni Marco eh. Ha? Ang ganda, yun ang favorite part niya, yung tanong ni Senator Robin.
1: Dinabali.
2: Oh.
1: Okay. Basahin niyo po.
2: Oh, ang
1: ito
2: ganda.
1: Ho ay...
2: title pa lang. Ganda na eh.
1: Ito ho yung maglalahad kung bakit daw po sayang ang pera ng gobyerno.
2: How anyway. Senators waste our money okay. and time.
1: Anyway, yung sinasabi rin po ni Attorney Tunggol, ano ho, na sa totoo lang din, nagiging maluwag dito ang ating presiding officer. Kasi nga din, ayaw mapulaan na may kinakampihan. Pero alam niyo mga kapatid, dito po sa sitwasyon na ito at sa pagiging presiding officer, hindi ka talaga pwedeng maging passive, no? O kaya po sabihin na natin na hindi ka pwede na maging magpapogi sa magkabilang panig. Hindi. Alam niyo ho, sorry ha, with all due respect, tinanggap mo ya ang assignment na iyan, hindi yan forever magandang lalaki ka doon sa itaas. Kasi kung talagang kinakailangan mo nang magsabi na nagwawaldas na kayo ng panahon at gumugulo na ang proceedings, dapat talaga magsabi ka kahit nakagalitan ka ng anumang grupo. Kasi hindi ka nandidiyan para ka maging, ha? Para ka...
2: Matini idol.
1: I mean, sorry po ha.
2: Hindi, I mean, wala ka dyan para magpabango ng pangalan.
1: Opo,
2: tama
1: hindi
2: naman.
1: Ka dyan nandiyan para mag-enjoy ka lang.
2: Oo, at kung...
1: Di ba mag-enjoy ka sa atensyon.
2: Sa spotlight.
1: Hindi ba? Oo, na papuk-puk-puk-puk ka lang. Let him proceed.
2: Overruled.
1: Overruled. Sorry po ah.
2: Ba, kuwang-kuwa mo ah.
1: Kasi po, alam nyo, nung mga nagdaan nga po, andyan na ba siya? Okay, sige. Tarangin mo, pag nandyan na siya, hihinto tayo dito sa atin pong importante pa rin po itong panayam na ito. Sa nagdaan po napanood ko, binabalikan ko nga, na pagpresenta po, di ba parang sa regular courts din yan eh. Okay, meron tayong commercial? O sige.
2: Ako naman, binite mo naman na naman kami.
1: Hindi lang, para lang ho tayo matuto.
2: Balikan
1: ko
2: yan mamaya.
1: Hindi kinakailangan maging isang abogado, maging isang CPA, mataas ang pinag-aralan, para maintindihan itong mga bagay na ito. Hindi ba? Hindi po kinakailangan laging bahala na si Batman. Abangan po ninyo mga kapatid. Magbabalik kami agad-agad.
4: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty.
5: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
7: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
8: You have to build your character.
9: Yeah.
8: Ito ang masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
8: Yes.
10: And you work for Ayala.
8: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
11: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
3: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
12: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan, hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
13: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
12: Hello!
14: Hey, one, two, three, four, again. Two, one, two, three.
15: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH. Mga intrigang nag-iinit sa Christy 4 Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.

0: Your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: True FM.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:34, ito bungad pa lang ng programa na pag-usapan na po namin ni Manong Ted. Ito pong Chinese scholars na nagsasabi na according to their research and study, ang Batanes daw po ay bahagi daw ng China through Taiwan. Isa pong claim na agad namang tinawag ng ating pong gobyerno or Philippine Defense Officials na baseless and ludicrous or absurd. Katawa-tawa. Yan po ang tawag nila dyan. Ngayon po para ipaliwanag sa atin itong bagay na ito, kasama po natin ang isang security strategist, si Professor Chester Cabalsa. Magandang umaga po, Professor.
4: Magandang umaga, DJ Chacha and Manong Ted. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.
3: Oo, good morning po. Professor, una muna, itong Chinese scholars na ito, ano po bang kanilang hangarin dito po sa kanilang research or study na ginagawa?
4: Wala ko na ano sila naging... na-disturb sila doon sa pagdayo ng mga Tao people from Taiwan nung nagpunta sila doon sa Batanes. Kasi nga, of course, no, tinitrace nila yung kanilang heritage and linkage. Tapos, naging popular siya sa media at napag-usapan. Ngayon, nagkaroon sila ng idea na since amin ang Taiwan, dapat pati Batanes sa amin na hindi naman totoo. No? I think that was the context why they are trying to claim. No? I agree na baseless, tawag ko nga, hallucinating. Dahil ako mismo, taga Cagayan ako. Doon ako pinanganak at lumaki hanggang high school. Nag-aral ako doon at wala namang tinurong ganun sa amin. Yung Batanes, part ng Cagayan Valley ng Region 2 yan. Wala naman sa kasaysayan namin natin na ganun yung ano, no, yung salaysay. At alam naman natin na yung Batanes, no, alam niyo naman na ang kanta nga natin mula Batanes, no, hanggang Molo, alam naman natin na yun ang teritoryo ng Pilipinas, no? And of course, no, we reject these kinds of claims. Ang tawag ko dito, intellectual dishonesty. Dahil unang-una, nagpropagate sila ng disinformation, and these are academics. Supposedly scientific yung studies nila, yung research nila, no? And the role of academics is to profess research. And I don't think that that this is a rightful research to tell to everyone, no, that this is true, no. They become a laughing stock in the academia. Hindi to katanggap-tanggap.
3: Wala pang pahayag ngayon, ano, ang Republic of China dito po sa inilabas na study ng Chinese scholars. Pero ito po ba, may balita kayo kung private fund ang ginamit nila or government funded yung study?
4: Wala ko, mga local academics ito doon sa either in Hainan or in that part of southern part of China. At alam naman natin na marami ring pseudo think tanks in China, no? So sila rin yung or pseudo academics na sila yung gumagawa ng research ngayon. Kung mapapansin natin, ginagastusan din ng China ngayon yung mga research establishments nila, pati yung research publications, but it needs academic scrutiny. Hindi lahat ng pinapublish or nire-research ay tama. Mayroong sa academia, no, may series yan, no, may highest level of scrutiny yan, peer-reviewed yan, inaaral din ng mga kapwa academics kung totoo yung pag-aaral na yun, kung tama ba yung mga datos at yung methodology. At sa atin, at of course, no, mag-a-agree ako sa mga iba pang mga intellectuals at scholars sa buong mundo na hindi katanggap-tanggap yung pag-aaral nila na ang Batanes ay parte ng ng China. Alam nyo, pati nga yung Banawe Rice Terraces noon, inangkin nila tapos hindi naman totoo, no? So ibig sabihin, nagpro-provoke sila ng mga ideas na sa tingin nila ay pwedeng ma-disinform yung mga estudyante o yung mga mag-aaral or yung public itself. No, I think that's the intention there.
5: Opo, yun ang intention. So, yung intention na yan, palawakin pa kaya ho natin sa discussion na ito, Professor, yung pong, kasi biglang nagkaroon ng gantong narrative, no, itong China. Hindi kaya ito na nga daw po, gaya ng sinasabi din po ng ibang katulad po niyo ng mga scholars, na ito na ang simula para po doon sa pagpapalawak ng gantuhong kaisipan sa kanilang balakin, eventually nga, di ho ba may banta sila sa Taiwan na kanila pong sasakupin, at kapag nangyari yon, idadami nila ang Batanes. Kasi nga, di ba sabi na namin sa inyo, amin din yan?
4: Tama po kayo doon, no? At inuunti-unti nilang makuha yung ating mga teritoryo sa ganitong disinformation campaigns nila, no? At alam naman natin ang kanilang objective, no, ay yung invasion without getting into war, no? Kasi yan yung tinuro sa kanila ni Sun Tzu, no, na dapat para makuha mo ang isang bansa, hindi mo kailangan makipagdigmaan. Pero alam naman natin yung nangyayari ngayon ay yung cognitive warfare na tinatawag natin. So sa pautakan na ito, ang intention nila ay maimpluwensyahan tayo at mapaniwala tayo. Pero may dunong naman ang mga Pilipino, matalino ang mga Pilipino, at alam naman natin ang ating kasaysayan at geografiya.
5: Opo. So ano po ang dapat nating gawin? Suggestion po ninyo sa gobyerno, bagamat alam naman natin, di ba, na nandidiyan naman sila Secretary Chidoro. Kayo po, sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino?
4: Unang-una, palakasin natin yung mapa natin. Nandiyan naman yung NAMRIA para magpalabas ng tunay na mapa ng Pilipinas, dahil doon nakasaad kung ano ang geografiya natin at sino yung mga ethno-linguistic groups, no? Nandiyan naman yung mga iba pang ahensya ng gobyerno, ng National Commission on Arts, no? Na sila at NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Ang dami tayong ahensya ng gobyerno diyan. And pangalawa is yung proper research and education, no? Ipagpatuloy natin yung tamang metodolohiya at tamang dunong para hindi maging ignorante ang mga Pilipino at madaling mapaniwala, lalong-lalo na sa panahon na ngayon na ang labanan ay pautakan, no? Pinasok na nila yung dimension ng mind warfare o yung psychological warfare, no? Alam natin na nakapasok na sila sa ating bansa, at marami silang paraan para ma-influensyahan tayo, no? Hindi lahat ng sinasabi nila ay yun ay pawang katotohanan, kundi mayroon tayong critical thinking and critical feeling para alamin kung ano yung totoo. At ito na nga yung ating ginagawa, nagkakaroon tayo ng diskusyon at ipinapaliwanag natin sa mga Pilipino na hindi totoo yung mga claims na iyon. Hindi rin kailangan irespeto rin natin yung mga kapwa nating ibatan doon sa Batanes kung ano yung kanilang paniniwala, dahil alam ko sila mismo ay ire-reject nila yung ganung mga haka-haka o yung ganung paniniwala na sinasabi ng mga Chinese na pag-aari nila ang Batanes na hindi naman totoo. Alam ko ang mga ibatan sa Batanes ay mga proud na mga Pilipino yan. At alam naman natin ang katotohanan na ipinaglalaban din nila ang ating national security, dahil sila po ay nakatutok doon sa pinakamalakas na national security threat ngayon doon sa Norte, no? At kinakailangan na protektahan din natin sila.
5: Opo. So, Professor, nabanggit po ninyo, no, ito pong sci-war ngayon na taktika nitong China. Definitely po, may pera sila. Di ho ba? Para nga sa kanila pong pag-deploy ng kanilang mga tacticians, ano po? Dito po sa, opo, sa usapin na ito. Yun pong kaisipan na pati nga po sa halalan ay nakikialam na sila at popondo po ng kandidato na makakasiguro sila na ang kanilang mga interes ay pangangalagaan.
4: Tama po yan, no? Nakikita natin yan. Hindi lang nitong darating na 2028, nangialam na sila noong 2022 at 2025 midterm elections, no? So patuloy na mangyayari yan, dahil ang labanan ngayon ay para makuha, ma-influensyahan tayo, no? So talagang gagastusan nila yung mga tingin nilang mga kandidato na papanig sa kanilang interest. So ang gusto nating ipaliwanag sa mga kapwa Pilipino natin ay maging matalino tayo sa ating pagboto ng magiging leader natin sa ating bansa, dahil unang-una lalong-lalo na ngayong July 12 nitong linggo, i-celebrate natin yung 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award, no? Napaka-importante niya. Kaya siguro ginagawa nila itong paraan na ito para ma-distract tayo, no? Para gumagawa sila kumbaga ng mga pamamaraan nila para ma-distract yung mga claims natin dun sa mga isla at mga teritoryo ng Pilipinas.
5: Okay, sige po. So, Professor, salamat na marami po for sharing your thoughts with us. At kami po ay nakatutok sa isyong ito. Kasama po ninyo, wag ho natin itong lubayan. Magtulong-tulong po tayo para po sa tamang informasyon ng ating pong mga kababayan. Salamat, Professor.
4: Maraming salamat, Manong Ted and DJ Chacha.
5: Thank you. Professor Chester Cabalsa, isa pong security strategist. At siya po ang Pangulo at founder ng International Development and Security Cooperation. Manchurian Candidate.
2: Teritoryo na ang ito!
5: Yan ba yung napanood mo na pelikula?
3: Hindi pa. Pero weekend na, pwede mong isend sa akin ang link niya kung nasa Netflix yan.
2: Bakit?
3: O, sabi nga
5: ako,
3: ni...
5: Hindi ako magtataka kung itong mga trolls na ito ang nagpapasweldo China.
3: Hindi, at hindi bago yun. Hindi bago yun. May mga lumabas sa pong pag-aaral na ganun. Psychological warfare, cognitive warfare, hide trolls,
5: alam nyo, all of a sudden,
3: hired vloggers.
5: All of a sudden, they are now claiming, no? Itong impormasyon na ito, papatulan natin to kasi
3: dapat?
5: Patulan natin to sa pagkontra dito. Kasi baka bukas makalawa itong mga trolls na ito, sasang-ayon na dyan at sila magsasabi. Yes. Lalo na itong mga trolls, mga kapatid, na meron pong ginodiyos na mga politiko, na meron pong mga pinapatron naman talaga at pinagtitirikan po ng kandila ng mga politiko.
3: Tama.
5: Mahirap po ito. Kasi nga, di ba nakapanayam natin si Ginoong, si Attorney J. Batumbacal recently, binabanggit nga niya. Well, wala naman actual ngayon, di ba, na nangyayari po na may mga exercises, pero yung pong sinasabi na totoo ba yun na kapag sapit na po ng anibersaryo nito pong China, ng kanila pong People's Liberation Army, magkakaroon na daw ng pananakop sa Taiwan. May ganun pong mga iba't ibang mga kwento na kumakalat. Kaya nga sinasabi na ang Taiwan naghahanda. Naghahanda na sila. As in, naghahanda na sila.
3: Even before pa. Noon pa man.
5: Kaya sila nagpapalakas din ang kanila pong militar.
3: Tama.
5: No? Bagamat maliit lamang silang bansa, pero sa kanila pong makakaya, pinaghahandaan nila ito. Nandidiyan po yung banta. Baka lang mangyari yun. So, ang Batanes nga po, kaya po ang Northern Luzon nga, ang tip ng Luzon, di ba, ay naging EDCA site din na marami din po tumututol dyan, ha, for issue of sovereignty. Pero if you also notice na, sandali lang, importante itong lugar na ito dyan po sa area na yan ng Northern Luzon, kasi kung sakasakali may mga kaalyado itong Taiwan, saan manggagaling ang tutulong sa kanila? Pag nanggaling yan dito sa Northern Luzon, mas malapit-lapit yung iba biyahe ng kung ano man pong mga armas nila. Mawalang galang lang po, hindi sana matuloy ito. Kaya siguro nga, eto na po sila. Ang kanilang pinalulutang, amin din yung Batanes.
3: Oo. Na hindi naman na tayo nagulat. Kasi ang dami naman na nilang inangkin. Ako, nagulat ako doon sa sinabi ng professor na dati daw pati ang Banawi rice terraces ay inaangkin nila. Oo. So, anong gagawin natin dito? Tama ka. Patulan natin ito. Ang problema, kung may hired trolls, may hired vloggers, merong mga Pinoy na parami ng parami, ha? Kung makikita niyo po yung comment section, parami ng parami ang naniniwala dito sa naratibong ito.
2: Bakit?
3: Ngayon, enough ba yung ginagawa ng gobyerno to fight misinformation tungkol dito sa mga claim ng China na ito? Kung sila, totoo mang may machinery to do this, di ba, gumagamit ng puwersa para baguhin ang naratibo, anong counter ng government natin against misinformation and fake news?
5: Ito na naman, sabi nila, malita.
3: Nabigyan na naman tayo ng maleta.
5: Malita.
3: Ano ba? Nakakalungkot partner, no? Pati sa issue ng ano, ng mga claim ng China, na alam naman nating ate ng Batanes, nakakairita pag makabasa ka ng comment na ganyan, na kapwa mo Pilipino, kakampi sa ibang bansa. Ano ba?
5: Basahin ko lang ito, ha? Ito pong comment nito ni Jay, kasi nga po nasa abroad siya, hindi ko namin makakapanayam. It is a sign that the PRC is laying the ground for taking the Batanes Islands together with Taiwan when they decide to invade the latter. Number two, the historical and natural arguments are flimsy excuses meant to disguise their true aggressive intent. Number three, even if the justification is a joke and a fantasy, Philippines should prepare and plan for defending the Batanes because it is clear a strategic location that could either make it harder or easier for the PRC to take Taiwan, depending on who controls it. This is a trial balloon that they are testing whether we will pull back in fear or stand our ground. We should send back a clear message that we will defend what is ours.
3: So, paano yan? Mm-hmm. Sino yung kumanta nung teritoryo natin to? Anong grupo ulit ito? Napakagaling? Moro Beats. Moro Beats, ngayon palang gumawa na kayo ng bagong kanta tungkol sa Batanes. Kasi ito na po ang bagong claim nila. Mm-hmm. Para po, di ba, maipaliwanag natin, maisigaw natin na hindi lang West Philippine Sea, maging ang Batanes ay sa mga Pilipino. Ang nakakalungkot, may mga comments na, kung ganitong klase ng gobyerno, okay lang, papasakop na lang tayo sa China.
6: Taksin!
3: Diba?
6: Taksin!
3: Eh kung ganito na lang kaya, partner, may suggestion ako. Yung mga ganito ang isip, na okay lang sa kanila, na sakupin ng China ang Batanes, sakupin ng China ang West Philippine Sea, pwede bang sila na lang ipa-deport natin sa China? Pwede bang ganun ang gawin, partner?
5: Wala naman akong power.
3: Bakit kayo powerless. Ganyan, mga kapatid? Nakakalungkot. Ano na?
5: Anyway. O, ito ho, ngayon po nila ito pinalutang. Hindi sa, huwag natin ho itong patulan. Ay, huwag pansin. Hindi po, Oo, mabuti po yan. At sila po ay lumantad na ngayon dahil yan po ay siguradong pamamaraan na naman po nila. At sa dami nga po ng kanilang pera, mga kapatid, ito ho baka dito siguro ang delivery error, hindi mali-maleta. Container van. Mahirap niya kapag may nakita ka na sa bahay. Oo, sa bahay po ng politiko o bahay po ng ano, hindi maleta ang inihahatid. Container van, Aaron.
3: Oo naman. At ang sabi mo nga kanina,
5: testify po sa hearing. Oo, ilang container van ang inihatid nyo?
3: Yun ang matindi doon. At ang matindi dito, partner, hindi lang pang trolls, pambayad ng trolls at vloggers ang meron sila.
5: Ano?
3: Sabi mo nga kanina, nung mamanukin nilang kandidato para sa kanilang personal na interes.
5: Hindi lang yun, mga kapatid, ha? Opo. Yung mga perang kanila pong i-deliver na laman po ng mga container van made in China.
3: Teka lang.
5: Dali mong patawanin.
3: Yung pera ano kasi talaga, natin. Oo naman. Sabuhin.
5: Dali mong patawanin.
3: Eh kasi naman eh, huwag ka magpatawa para hindi ako tatawa.
5: Kaya yung pa nagde-date tayo.
3: Oh, diba? Ang saya-saya.
5: Ang saya-saya, diba?
3: Pero yung pera natin, bawal i-photocopy.
5: Kasi boring naman yung tahimik lang ninyo. Tapos para bang walang...
3: Oo naman.
5: Wala malang eksena.
3: Mas gusto natin yung mapapatawa tayo.
5: Oo.
3: Oh, mas ano gusto ko
5: mo?
3: Yan.
5: Mayaman o komedyante?
3: Both. Ikaw naman yun. So both ako. Ikaw yun eh. Tinuho ko lahat.
5: Si Bossing yun.
3: Ay, si Bossing Vic pala yun. Pwede daw ba i-photocopy yung pera ng China? Kasi sa atin, bawal. May kulong. Yung pera ng China, kung yun ang i-deliver, pwede daw ba i-photocopy? Nagtatanong sila.
5: Tanong mo sa Bangko Sentral ng China. Alam mo kung tumawa ka talaga.
3: Kasi dami na naman tatang. Ayan, nag-text si Marco.
5: Ano sabi ni Marco?
3: Ano na naman sinasabi ni Tito Payon? Sabi niya gano'n. Okay, tama yung mga nagko-comment daw na pasakop na lang tayo sa China. Kasi nga ngayon naman, nasakop daw tayo ng mga magdanakaw sa gobyerno. Ayan, sabi ni Marco, nag-text.
5: Ha?
3: Oo.
5: Eh baka bumangon si... Sino may sabi nito, Big Boy? Paki-Google nga.
3: Oo.
5: Ha?
3: Sino?
5: Hindi na bale na ako ay pamahalaan ng mga magnanakaw. Huwag lang ng mga dayuhan.
3: Si sino nagsabi niyan?
5: Ha?
3: Oh, sabi niya, walang nagsabi nun. Oh.
5: Hindi, iba yung sinabi na.
3: Oh, sige.
5: Hindi, hindi na bali na ako ay pangasiwaan ng mala impyerno.
3: Oo.
5: Ha? Nalipunan ng mga Pilipino.
3: Basta mga Pilipino. At para sa mga nagtatanggol sa ipinaglalabang naratibo ng China, magpapila na tayo. Papuntahin natin sila ng naka-jet ski.
5: Alright, mga kapatid, balikan lang natin to. Are we supposed to take a break?
3: Englisher naman to. Nakakain lang naman to ng palabok. Nag-i-English naman talaga tong partner ko.
5: Alright. Balikan lang natin ano, yung impeachment trial na ating po napapanood. Again, well, mahirap nga din pong posisyon yun. Mantakin mo yun, may katabi ka.
3: Ayan, gusto nila yan. Gusto nila yan. Sige, tuloy mo. Happy sila dyan. Malilito ang feelings nila. Sige, tuloy mo.
5: Oo. Yung isa kasi, taga-check kung sino ang attentive. Kasi pagkatapos nito lahat, may award. Most attentive. Tama?
3: Oo.
5: Okay. Meron ding
3: Noisy. Noisy okay. In class.
5: Meron ding most gadget-oriented.
3: Merong Wapakels. Best in Wapakels awardee.
5: Not paying attention.
3: Oo.
5: Meron ding Mema tanong lang. Meron din nag-no-note doon.
3: Epa
5: most,
3: award.
5: Hindi, most stiff neck. Mahirap pa yan yun.
3: Ang alin?
5: Yung walang ginagawa.
3: Yun ang mas mahirap talaga. Yung nagpapanggap ka, na busy ka, kahit wala kang ginagawa. Mahirap na gawain yun. Bakit?
6: A few moments later.
3: Sabi ko nga sa'yo, kung ako ang girlfriend eh, hindi ko siya papayagang gawin niya yun eh.
5: Hindi ka naman ang girlfriend.
3: Eh, hindi ako ang girlfriend. So, sorry.
5: Tamang oras muna. Ganun lang, 8:56 in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing sa Ma'am Gustine with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Ma'am Gustine sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, Ma'am Gustine sarap. Thank you ha, Boss Max. Thank you. Sige, mamaya po, itutuloy natin to nang wala ng interruption. Kasi ho si Chacha, panay ang joke dito eh na... Although kasi nga, dapat din, alam niyo yun, alam mo, Aaron, yung batang ito kasi very politically inclined. Tatakbo nga ito, Mayor Hagonoy eh.
3: Hindi ko, Aaron, oo. Ay, hindi, alam mo, natutuwa ako sa mga
5: buduran natin to ng komedya.
3: Oo.
5: Otherwise, sasakit ang
3: batok. Mabuboring kayo. At saka mabuboring sila. Ang mga Pilipino, pag hindi nakakatawa, pag about politika, di nila naiintindihan, wala silang pake. Pero natutuwa ako kay Kuya Aaron, yan ang dapat ugali ng Pinoy. Pinakikialaman at tinututukan ng mga bagay na to.
5: Tama.
3: Diba?
5: Tama.
3: Oo.
5: May ugali yan eh.
3: Na ano? Na nakatutok talaga siya.
5: Oh. Mabait na bata ito.
3: Correct, super. Swerte ng asawa nito eh.
5: Binabati daw po niya yung kanyang mahal na mother, si Nanay Ining Tolentino.
3: Ayan.
5: Tatay Ernie Tolentino dyan sa Hagonay, Bulacan.
3: Yung asawa mo naman, Kuya Aaron, batiin mo rin. Oo.
5: Eh, babatiin niya. Uwi naman siya mamaya doon.
3: Oo, sige. Tuloy mo.
5: Ito muna. Ito nga po, panahon na po ng enrollment, ha, mga kapatid. Tandaan natin, ngayon pong pasukan na ito, sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kumpletong pasilidad. Highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po ang ating rekomendado. Hindi lang po facilities, quality of education, mga teachers, kundi po maging yung pong pagtulong sa mga graduates nila. Yan ang mahalaga. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Attorney Ruth. Good morning, Attorney Ruth. Ang ating pong Miss Attorney Beauty, si Attorney Ruth Castelo.
3: Morning, Attorney. How are you doing?
5: Opo, wag po kayo mag-alala, Attorney. Anong size ang gusto ho ninyo? Extra small ba kayo? Attorney Ruth? Ruth Castelo. Yan. Nakikinig sa atin.
3: Good morning.
5: Thank you po. Isa pong karangalan na kami po ipakinggan na isang abogado na tulad po ninyo. Good morning po and thank you. Pinakitinggan ka ng Attorney Ruth Castelo.
3: Thank you, Attorney Ruth. Tapos na namin
5: sa dinami-dami ng istasyon, nakikinig sa atin.
3: Ay, sabi ko nga, namimiss ko yung kanyang DTI days. Oh. Kasi pagkailangan natin, di ba, yung mga consumer issues, nandiyan siya lagi.
5: Hindi, tsaka yan ang totoong spokesperson.
3: Oo. Oh, oh. Ang ganda ng spokesperson.
5: Hindi lang yun. Yung kapag kinakailangan,
3: ay, nandiyan.
5: Nagpapaliwanag. Oh, oh. Hindi umiiwas, hindi ano.
3: Ano bang yung ibang spokesperson?
5: Ha?
3: Fake na spokesperson sila. Kung ito ang tunay. Spokesperson, pero ayaw magsalita. Paano ka naging e-spokesperson? Di ba may mga ganon? Spokesperson pero ayaw magsalita. Di ba? Mali.
5: Hindi, mas madali pang kontakin yung principal. Ha?
3: Tama.
5: Maligayang kaarawan po kay Nanay Edenita Ramos today. 70th birthday. Happy birthday!
7: Birthday nila ngayon!
5: Kay Tatay Toto and Marichu Bentulan ng Tubahon, Dinagat Islands. Happy birthday!
7: Happy birthday!
8: Birthday nila ngayon!
5: Kay Paul Bea, happy birthday! O, di ba?
7: Birthday nila ngayon!
5: At again, maligayang bati po dito sa friendship po ni Ma'am Dina Aquino, Ate Dina. Sa suatan mo nga ng t-shirt si Attorney Ruth Castelo. Ha? Happy birthday po kay Ma'am Oni Peñaranda today. Yan, at kay Alvin Aison, happy birthday. At sa akin nga pong panganay, si Kay, happy birthday sa inyo.
3: Kantahan natin ang happy birthday.
5: Birthday nila ngayon.
3: Birthday nila ngayon. Birthday nila ngayon. Birthday nila ngayon. Birthday ni Kay ngayon. Get out. Oh, nabilib ka na naman, Kuya Aero.
9: Happy birthday to you.
3: Sayang partner.
9: Happy birthday. Oh. Happy birthday.
3: Yung masaya.
9: Happy birthday to you.
3: Kasi Attorney Cleo pa kumanta.
5: Oh, tsaka alam mo, girl, dahil nga birthday ni Kay at ng ating mga binanggit kanina, ng mga nagdiriwang po ng kaarawan, because you are all special, ha? Ayun lahat, ha? Lahat ng ating binati kanina, mga kapatid. Duet tayo ngayon.
3: Ay ba? Anong song yan? It's a Heartache?
5: Nagbabalik ngayon, mga kapatid, ha? Nagbabalik po.
3: Saka si
5: Gloria.
10: Hello, Garcia.
11: Hello. Hello, Garcia.
5: Sample nga. Happy.
11: Happy birthday to you.
10: Hello, Garcia.
11: Happy birthday.
10: Ito,
11: birthday. Hello. Hello, Kay. Hello, Kay. Birthday mo, Kay. Happy birthday, Kay. Hello, Garcia.
10: Happy birthday.
11: Birthday mo. Okay, padala kita mating kita. Kumusta ka?
10: Happy birthday.
11: Happy birthday.
10: Oy, oy, oy, oy, oy.

0: na!
1: Biyernes na!
0: Chillax ka muna! Kasama ang pinaka-cool na tambalan. Ted Filon at DJ Chacha.
2: At yun nga po, asahan daw po natin ang pagtaas na naman po ng presyo ng diesel. Kaya sakit ng ulo, dagdag yan. Sakit ng ulo po sa ating mga nagninegosyo at gumagamit nga po ng dipetrolyo na mga sasakyan sa kanila pong hanap buhay at panahon na nga po. It's about time na tayo po ay tumugon sa hamon ng makabagong panahon at dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options to go full electric.
3: True FM.
2: Full electric na passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van. Pati po yung kanilang coach bus EV. Maramihang sakay, pamasada, pwedeng-pwede. At maging yung pan-deliver nila, yung Harabas TM300 at ang bagong i7 Transvan Cargo. Lahat ng ito, EV, electric vehicle. Pati po mga truck, pati nga yung panghatak ng container van, pati po yung mga tractor head, pati po yung mga light duty na mga trucks, meron sila EV, electric vehicle po ito. Zero fuel cost, walang change oil, available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Thank you, Photon. Salamat po. Hindi mo doon mag-get yung paano yung pag-order ng t-shirt na putol tayo doon.
4: Sabi ko sa'yo pasensya na, ang partner ko excited magkwento. Eto na mga kapatid, para po sa mga gusto umorder nitong Proud to be Filipino, Ashamed of my Government shirts namin, ito po ay gawa ng mga masisipag at lumalaban sa patas sa buhay ng mga manggagawa dyan po sa Marikina. Pwede nyo pong i-message itong number na ito, 0939 168 7171. Once again, it's 0939 168

0: 7171. Kung available po yung size para sa inyo, kung kayo within Metro Manila, pwede po agad yan maipa-deliver sa inyong mga tahanan ngayong ding araw na ito. So good luck, Tita Dina and Ate Arlene, sa pagtanggap po ng mga orders. Good morning po sa ating mga kapatid. At syempre pa, binabati rin po natin ang good morning sa Engineer Popoy Jeronimo. Ayan, mula Batanes hanggang Hulo, tama si Prof. Nasa Itbulagasong na yan. Wala nang makakakontra dyan. Ang best proof na atin daw, ito nga Batanes. Good morning po and happy 37th wedding anniversary, brother and sister-in-law ni Engineer Popoy na si Nixon and Grace Mendoza from Australia. Nakabakasyon daw ngayon. Uy, sarap dyan sa Australia. Kagagaling lang ni Dimples dyan. Nixon and Grace Mendoza, good morning po sa inyo. 25 million pesos per day. Ayan, ang ginagastos daw sa Senado. Tapos magkano daw ulit yung issue nila sa confidential fund si VP Sara? 150, magkano nga? Oo.
1: I think it's
0: 115 million or more? 200
1: anyway,
0: something.
1: Anyway, puntahan lang po natin to. Ito nga atin pong kanina pa pinag-uusapan. Sana nga po, yung ideal kasi nga na setup, ideal po ito, no? Ideal. Hindi ho naman natin sinasabi na ito dapat lagi ang nangyayari o dapat na mangyari kasi nga mahirap din po naman maging presiding officer po sa ganito pong uri ng political exercise, no? Ito pong trial na ito. Yung ideal nga po na ating mga napapanood o napanood na ay yung pong mga testigo, wala na pong mga, alam mo yun, yung mga opening remarks na pagkahaba-haba, opening remarks naman talaga na kumbaga sinasamahan po ng kung ano-ano pa pong mga pasakalye.
0: Mm.
1: Although yan po naman po ay karapatan, ika nga nila. At yan po naman siguro ang style nila, di ho ba?
0: Basta limitado yung oras.
1: Pero nga, meron
0: man.
1: Usually po kasi, pag yung pong kanilang testigo ay nandidiyan na sinasabi na we present this witness to testify on these matters.
0: Mm.
1: Sabi nga nung isang grupo, kung maaari nga daw po, tagalugin nitong mga abogado na magkabilang panig. No? Pati nga din po daw sana nga yung presiding officer ay managalog kung kaya lang siguro o kaya naman may mga pagkakataon.
0: Tama, kaya si Marco favorite si Robin. O di ba, ginoong saksi. Tagalog para naiintindihan ng lahat.
1: Nga eh. Oo nga eh.
0: Paano, ano ba Tagalog ng overruled? Ano ba yun? Ano Tagalog ng overruled?
1: Ah, tumigil ka. Okay. Ihaharap po yung testigo, ha, sabihin, mga hukom, ito po ang aming testigo, si Juan de la Cruz, siya po ay maglalahad, ha, ng kanya pong salaysay, etc. Siya po ay testigo para po sa ganitong mga issue, 1, 2, 3, 4, 5. Yun at yun lamang.
0: Mm.
1: Kung siya po ay expert witness, di ba, sasabihin po na naman agad-agad, maaga pa lang ang kanyang credentials. Hindi na po mga kapatid pa hahabaan ito.
0: Mm.
1: Hindi po ba? Your Honors, amin pong isinusumiti po sa inyo ang mga dokumento ng kanya pong credentials. Hindi na yung tell us kung saan ka kaya. Ang haba pa nun eh. Hindi ba? Hindi ho naman siguro, well, for the record, record na lang. Kaya naman eh. Sorry po ako eh.
0: Yung mga bagay na pwedeng madali.
1: Yes,
0: madali.
1: Na hindi naman masyadong technical. Diba? Masyadong pang pahahabain. Sa ka graduate, sa ka nag-seminar, ilang seminar mo sa mga lugar ito.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ba siguro para ho mas maigsi yan yung lahat ng kanyang certification, etc., etc.
0: Ipresenta.
1: Iharap na kaagad as tama. Record.
0: Correct.
1: Di ba? Para mabilis. Yung mga maaring bilisan, gawin na para po bumilis.
0: Correct.
1: Di po ba? Oh, kasi doon pa lamang po sa lahat ng iyon may magtatanong pa, may mga mema, so hahaba pa. So pag present ho ng mga testigo, klaro na. Ito lamang ang hangganan nila. So kapag lumalagpas na po doon at sumusobra na po ang lagpas, siguro naman hindi kasasama ng loob ng sino mang panig na sawayin na. At kung yung pong nando sa itaas, eh baka naman siguro may ka-text o may ka-viber o may ka-Facebook o anuman at na paying attention mismo, baka may pwede tumayo at sabihin na, hello, parang lumilis na po tayo. O kaya, saan ka ba papunta? Yun po yun. Yun ang ating pong napanood dati. Sabi nga ni Attorney,
0: Mr. Counsel, where are you leading?
1: Tinulaan daw po din dati si former senator.
0: Miriam.
1: Pero, that time kasi, wala siyang pakialam.
0: Wala siyang pakialam sa pula ng tao.
1: Pulaan man, wala siyang pakialam. Kasi nga, kung totoo, na ikaw ay impartial, hindi ka dapat matakot doon sa pula sa'yo ng magkabilang kampo, sino mang kampo, kasi doon ka sa tama. Hindi ba? Kasi kung ikay mamamangka sa dalawang ilog, pagbibigyan mo yung dalawang yan,
0: lahat,
1: na para hindi mo sila ma-offend.
0: Hindi sila, yung kanilang supporters.
1: At mga nanonood. Patron.
0: Tama.
1: You know what I'm saying? Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero po, maaaring gawin, mahirap lang.
0: Feasible.
1: Tama?
0: Possible.
1: Opo, kasi mahirap dito din po na manonood po tayo at alam mo na na lumilihis na at ang haba na ng oras na kinakain, hinahayaan lang, lalo ka nag-iisip nga na mukhang ito ay nagpapapogi sa magkabilang panig kasi nga re-electionista.
0: Nako!
1: Hindi po ba?
0: Ha! Nako! Nagpapapo! Okay.
1: Tumatayo, sinasabi, noong panahon yun ni Ma'am Miriam, sandali lang, para saan ba yan? Ah, hindi expert witness yan. Dito ka lang. Talaga sinasabi niya, diretsahan, pinupulaan, binabatikos, wapakels. Kasi yun ang tama. Hindi po ba? So, kung talagang gusto mo na ito po ay mas maayos, and then mas sulit sa pera ng bayan at wala na hong paligoy-ligoy pa, gawin ang na tingin mo ay nararapat.
0: Tama.
1: Pero kung ikaw dyan ay magpapaka ganon, wala tayong
0: katapusan. At malamang meron mga mapupugian at maniniwala sa'yo. Pero yung sinasabi kanina ni Prof. Cabalza na ang Pinoy ay may critical thinking, yung mga talagang malalim mag-isip, alam nila kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo.
2: Tama naman. Diba?
0: Oo, alam.
1: Sige. So, ito ho lang naman po sinasabi sa akin ni Chacha, pabulong lang. Yung mga punto na yan, ano po?
0: Hindi, kasi, di ba, if we can minimize yung haba dahil ang haba nitong impeachment trial din.
1: Magandang halimbawa nga dyan yung dinabale.
0: Tsaka yung gastos din natin per day. Doon sa, kung ang gastos sa Senado ay 25 million pesos per day, pero kung nadagdag yung sa impeachment mismo, pwede bang isa publiko nila kung magkano yung gastos sa impeachment kada araw? Kasi baka pag naisa publiko, malaman ng tao, oo nga, yung mga bagay na hindi importante.
1: Sabihin mo kay Marco yan.
0: Yun lang yung mga
1: bagay. Messenger ni Marco doon.
0: Sino?
1: Sa kanyang favorite senator.
0: Ay, oo, at close tumayo, pala sila.
1: Tumayo yung senador. Tanungin yan.
0: Sige. Okay. Ime-message ko si Marco mamaya. Pero di ba, pwede po ba? Anong pwede sabihin ni Marco?
1: Mamulong tagapamahala.
0: Kung ikaw si Robin, kung na-message ka na ni Marco, anong gagawin mo? Ikaw si Senator Robin Hood. Tatayo ka siyempre. Pre, Chong, sasabihin ni Marco, baka pwede, masabi mo naman. Magkano ba ginagastos nyo dyan para naman yung mga hindi na importante at pinahahaba masyado, baka pwedeng paiksiin. Doon na lang tayo sa importante nang matapos na agad itong trial. Huwag nang pahabain ng sobra.
1: Okay. Kung ako si Robin.
0: Ikaw si Robin, syempre, na-message ka na ng iyong close and good friend na si Marco. Anong pagtayo ang gagawin mo? Ano sasabihin mo?
1: At si Robin baka pumunta rito.
0: Sa stasyon? Ay, magpapapicture ako.
1: Nakita mo na?
0: Oo, bakit? Oo. Pupunta si Robin ngayon? Ngayon siya pupunta?
1: Ha?
0: Magpapaselfie kami. Bakit? Oo. Pupunta nga si Robin? Totoo nga, andiyan si Robin?
1: Ha?
0: Hello, grabe naman.
3: Nasa si Ted Twilon?
1: Nyakyakyakyakoy!
0: Ako, mahirap doon. Nahanap ka, patay ka. Nahanap ka ni Binoy. Mag-usap kayong dalawa, mag-usap kayo. Dito muna ako sa
1: Senator,
0: gilid, ha?
1: Regards daw.
0: Sino nagpaparigo? Ikaw talaga. Ma-out of context na naman tayo dito,
3: Baka busy kayo.
0: Oh, Ay, ako po ba kinakausap nyo? Hello po, Senator. Kamusta?
2: Baka busy kayo.
0: Hindi naman po. Sakto lang. Busy ka daw ba? Busy ka? Sige.
1: Asan na ba ako?
0: Eh, dito ka nga. Yung gastos, kung magkano gastos sa impeachment per day. Kaya pwede po bang isa publiko yon? Para lang din, I mean, siguro naman, okay lang naman, ano. Sayang, nakalimutan natin tanongin si, Attorney Tonggol, kung magkano per day ang gastos sa impeachment.
2: Di ba kayo nahiya?
1: Yung pong contentious issue dito na dapat natin bantayan, mga kapatid, ngayong linggong ito,

0: Mahal namin, saksi. Binibigyan ka namin ng sapat na oras. Magsalita ka.
1: Noong gabing yun, Your Honor, nagulat po ako sa gusto nilang mangyari. Ako po, bilang isang government employee, ay ginagampanan lang po ang aking trabaho. Nung ipatawag po ako ng kamera, pumunta po ako doon na walang halong pagdududa.
2: Bakit?
1: Kaya nagtataka ako kung bakit kinakailangan na i-contempt ako at kung bakit kinakailangan na mula sa kamera ililipat ako ng koreksyonal. Ano po ba ginawa ko kasalanan? Humarap naman po ako sa kanila. Wala naman po akong kinuha. Sasagot lang naman po ako, hindi po ba sa mga tanong nila?
0: Ginoong Pangulong Tagapamahala.
1: Bakit po ako inilipat sa kulungan?
0: Ginoong Pangulong Tagapamahala. Gusto ko po lamang ilagay po sa record ng paglilitis na ito. Nalubos po ang paghagulgol ng ating mahal na saksi. Umiyak ka pa!
1: Sino pong hindi maiiyak sa nangyaring yon? At bilang aking supervisor, si VP Sara po, nang malaman niya yon, may aalis niyo po ba sa kanya na mag-alala po sa akin? Wala po akong kinalaman sa gulong ito. Chief of staff lang po ako eh. Tapos ikukulong niyo po ako. Hindi ko po alam kung bakit po umabot sa ganito, Your Honor. Kung kayo po, malagay po sa alanganin ang inyo pong mga empleyado. Ano po bang gagawin nyo?
0: Pagkatapos niyan, and the winner is...
3: Sabi ko sa inyo, kung tinuloy yun, may luha.
4: May luha yun, ha?
3: Sa pelikulang Blood Bath. O di, ang ganda. Wala na namang kita ang Netflix sa susunod na linggo.
4: Lokaret.
0: Ingat po kayo, ha? Ingat dito ho sa mga pag-iimbita ng mga testigo, ha? Paano yan kung si Melvin Matibag ang humara?
3: Nakupatay, patay tayo.
0: Parang Director Matibag ang NBI.
5: Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippines.
3: Kulang ang isang araw.
2: Niwala
3: kung ako yung Senator Judge at ikaw si Melvin Matibag. Gusto mo, alam mo kung paano kita tatanungin.
2: Bawal? Ito ang title niyan.
3: Anong title?
2: Sa opisina.
0: Matibag is under attack.
3: Nako! NBI Director! Mag-ready ka!
5: Maraming salamat po.
3: You will really be under attack, maniwala ka sa akin sa pagharap mo dyan. And I do hope, pag nangyari yon, the presiding chair, wag naman sana mangyaring yung mga ganong drama ay mangyari sa Senado, ha? Nasa kanyang kumpas yan, kung hahayaan niya yon, sa totoo lang.
2: Kung diba? Anong kumpas? Okay lang.
3: I mean, sa kanyang kumpas.
0: Sandali, huwag mo akong tataasan ng...
3: Okay. Okay.
0: Dali lang po. 9:44!
6: Ang kailangan.
0: Be right back!
7: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng... MX3.
8: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
9: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
10: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
9: Hello! Hey, One, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
7: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
11: Papu, ano yung pinapanood mo?

0: Teka muna, ito muna. Kasi papo, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
1: Oo, naparood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
0: Yeah.
1: Oo, tulungan kaya natin.
0: Oo, pakontak natin.
1: Guest natin sa show.
0: Oo.
1: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
0: Sige, sige. Sigurado papo, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
1: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: Good morning muna bago yung update natin. Ano? Magandang umaga. Ito lang, isang mabilis lang. Magandang morning po dito kay Carmita Eliza Casiano. Magandang umaga po sa inyo. And once again, binabati ko po ng magandang umaga si Sir Vin Sampang Adonis, Bepe Tresino, Danny Cruz, Caroline and Eric Bobs, at kay Professor Claudette Moya Rosal. Kay Nanay Tess Damiano Marikina, Edwin Santa Ana ng Cavite, Lara Aquino, good morning, at kay Sonia and Delphin Creayla mula po sa Laguna. Update lang po tayo mga kapatid. Dito nga po sa nakausap po natin nitong July 2, 3,000 piso po ang natanggap nito galing sa ating mga happy anonymous. Ito po si Nelsie Francisco mula po ito sa Aklan. May video update po siya sa atin ngayon. Papakita niya sa atin yung mga napamili nila na pagkain para sa kanilang pamilya. Pasasalamat po para sa mga nagambag-ambagan para sa tulong sa kanilang pamilya. At papakita rin po niya yung naikwento niya sa atin ng July 2 na hanap buhay niya bilang isang pinya fiber. Ayan. Naghanap buhay siya. Tatahe ng pinya fiber, ginagawa pong mga damit. Siya yung pinya fiber. At syempre yung panganay na anak din po niya na si Hesiel Joy na finally ay nabila na po ng rubber shoes para po sa eskwela. At maging ang larawan at resibo ng kanila o ng kanila pong napamili. Narito mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang update sa buhay ni Nelsie Francisco.
1: Pwede ginagawa na baro. Ito lang po yung pinagkakitain ko araw-araw para lang po may pambaon ang aking anak, pambili ng ulam, tsaka pamasahe po. Ito. First, ikapa po nito, sir, 10 pesos. Tapos, pag sakaling mapunan po ito ay 15 sikapa. Ang 15 sikapa po ay 750 pesos.
0: 750 pesos.
1: Hello po, magandang umaga, Ma'am Chan. Sir Ted. Ito po yung mga grocery yung pinanibigan
0: po. Wow, dami. May isang kaba na bigas, 25 kilograms.
1: Ito po yung total. Tsaka bumili pala ako ng 25 kilos na bigas. Tsaka ito po yung rubber shoes na nabili ko sa aking anak. Ito po. Tapos bukas po, papadala ko yung 500 pesos sa aking anak para po sa P-uniform niya. Maraming salamat po. God bless.
0: Ayan.
2: So, kumbaga, lahat ng kwento, tugma, at yung pong kanyang katapatan sa tinanggap po na tulong mula sa atin. Ito
0: pa, salamat ng anak niya. Salamat. Masyado marinig, pero sabi niya maraming salamat. At ito po yung kanilang... Ano ito? Ayun, pinapakita niya, kinukuha yung pinya fiber. No? Ayan, mismo. Galing. Ang galing. Ganun pala yon.
2: Mismo.
0: Nasa loob mismo, no? Ang galing.
2: Tawagin nga natin si Nelsie.
0: Aww.
2: Ay, umagang ito.
0: Oh. Oo.
2: Ganun kahirap yan.
0: 750 pesos yung sinasabi niyang
2: kaya kita. Naman din yung mga barong na pinya, mas mahal yun.
0: Oo. Oh.
2: At
0: mahal, pero magkano lang
2: maganda,
0: napupunta
2: maganda
0: sa kanila,
2: siya.
0: No?
2: Mahal yan kapag binibili mo na sa tindahan ng tela.
0: Oo. Mas mahal compared dun sa normal na tela.
2: Sa, meron mga, hindi.
0: Pinya ba gamit sa lahat? Pangkaraniwan tela. Hindi sa lahat.
2: Lucy.
0: Oo. Sige, eto, tawagan natin. Etong si Nelsie Francisco. At nasa linya na agad, si Nelsie. Good morning, Nelsie.
3: Hello po. Magandang umaga po.
2: Good morning, Nelsie. All right, nakita namin lahat ng kwento mo, totoo ha. Thank you ha. Salamat na marami.

0: Nasira pa yung motor.
1: Hindi naman po, gasgas lang po yung motor namin, sir. Yung helmet niya po, tsaka yung ano niya, yung tuho, tsaka yung paa, tsaka yung kamay niya lang, merong ano, gasgas.
0: Oo, naunawaan natin yan kasi nga mabuti naka-helmet siya at yung helmet lang ang nabasag. Opo, sir. Kundi bungo niya mababasag, no? Okay.
1: Opo, sir.
0: Alam mo, Nelsie, nararamdaman ko yung iyak mo na yan. Nauunawaan namin yan kung gaano nga kahirap ang buhay. At alam mo, ang Panginoon, napaka, no? Napaka sakto ng timing lagi, ano?
2: Tama.
1: Opo, sir.
0: Nung tinawagan ka namin, hindi pa nangyayari itong aksidente ito, di ba, Nelsie?
1: Hindi pa po, sir, sir. Kinaumagahan pa po yung pabalik na sana siya sa trabaho. Yun po. At saka, pagkakuha ko po ng pera, yun po. Sabi ko nga, mabuti na tawagan niyo po ako kasi nakabili po kami ng bigas. Kayong uniform lang anak ko, sir, sir.
0: Ito bang mister mo nagpatingin na sa doktor? Meron na ba siya mga gamot?
1: Nakapatingin po siya, sir. Dinala lang po namin siya sa ano sa center pero hindi pa po siya nakapa-x-ray sa paa niya kasi meron pong ano, parang bumuo na dugo sa paa niya at saka namaga po.
0: Okay. Importante yan na mapacheck nyo kasi baka hindi lang yan pangkaraniwan na sprain o gasgas. Yung bang mga gasgas niya sa balat, malalalim ba?
1: Yung sa ano niya lang, sir, Ted, yung sa kamay niya po, parang malalim. At saka yung sa paa niya, yun po yung kailangan sana namin ipa-x-ray, sir. Oo. Kasi parang namaga po at saka yung parang may namuuna dugo po.
0: Oo. Kasi yung infection doon sa sugat, no? Kasi pag siya ba nag-crush sa simento o sa lupa, saan ba tumawid yung aso?
1: Sa simento po, sir.
0: O, kapag simento, kasi kakaskas yan eh. Yung balat, alam mo, nako, Panginoon Diyos, yung crush na yan sa motorsiklo, nakailang beses tayo dyan, ang hirap niyan. Kasi yung sugat mo, nagnanaknak yan pag hindi mo, pag hindi ka uminom ng kaukulang gamot. O ganito, ha? Sige, so, Nelsie, ganito. Alright. Yung uniforme ng anak mo, school, yung school uniform, at saka yung kanyang black shoes, at saka itong helmet. Pagbibili ng helmet si mister mo, bumili na ka mo ng maayos-ayos na helmet, ha? Para hindi, alam mo yon, sa panahon ng talagang hindi naman sana mangyari, disgrasya, mabibigyan ng proteksyon yung ulo ng mister mo. Ganito, ha?
1: Opo, sir, Ted.
0: Sige. Ang ipapadala namin sa iyo para sa kabuuan na, pag nagkulang ito, kung sakali, kami naman mag-aabang lang sa iyong update sa amin dito na ibibigay. So, meantime, alright, meantime, ito muna ang maaari natin maipadala at ito'y pinag-ambag-ambagan ngayon, ano, ng ating mga Happy Anonymous. Bubuin na namin ito, papadalang ka namin ng 12,000 piso.
1: Maraming salamat, sir, Ted.
0: Itong 5,000 galing kay Kit Attorney, 1,000 kay Happy Cusinera, at yung manggagaling din na kabuuan na 6,000 ay galing kay Happy Daddy, Happy Kay, Happy Man, at kay Happy Senior Couple. Mabubuo natin 12,000 piso. Bilhan mo na ng gamit yung bata, magpa-x-ray na kayo. At kung sakasakali, kung kakasya pa yung pang-helmet, bumili ka na ng helmet. Pag hindi naman, magparandam ka sa amin. Okay?
1: Opo, sir, Ted. Okay po. Maraming salamat, sir, sa inyong tulong po. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong, lalo na po sa mga Happy Anonymous po, sir, Ted.
0: Salamat din sa iyo, Nelsie, no? Dito sa iyong lakas na loob na harapin itong mga pagsubok na ito. At ako'y natutuwa din kasi yung sipag mo doon sa paghahanap buhay mo sa paggawa ng telang pinya, mahaba ang pasensya mo bago ka kumita ng pera.
1: Yeah, nga po, sir. Pero pinagtitiisan ko lang po.
0: Amen. Para din sa mga, para sa mga anak mo, no? Kasi sigurado ako,
1: opo, sir,
0: itong
1: opo.
0: Pagpapagal ninyo ay para sa mga bata. O sige, dyan tayo muna,
1: opo,
0: ha?
1: Sir.
0: Sa 12,000, okay, huwag ka na magpasalamat sa programa namin, higit sa lahat sa Panginoon, na siya naging daan ng lahat ng ito. Amen?
1: Opo, amen po. Maraming salamat, amen. Sir, lalo na po sa mga nagbigay po. Maraming okay. Salamat.
0: Salamat din, Melcy. Abangan namin ang ating muling ugnayan. Thank you. Ayan, mga kapatid, ha?

0: Ang ating pong napagtagumpayan, 12,000 piso. Ito po ay gabay at tulong din ng ating mga Happy Anonymous. Nagambag-ambagan po si Happy Cute Attorney.
1: Cute thank Attorney. You. Happy Cute Attorney.
0: Si Happy Kusinera. Maganda umaga rin po and thank you. Yan po ay 6,000 pesos. And nagambag po ng 1,000 si Happy Daddy. Si Happy K ng 1,000. Si Happy Man, nagambag siya ng 1,000. And then si Happy Senior Couple, 1,000. So 4,000 plus 2,000 po galing kay Happy Anonymous. Napatagumpayan natin ang 12,000 piso. Amen. Amen. Thank you.
1: Maraming salamat po sa ating mga Happy Anonymous. At perfect talaga ang timing ni Lord lagi. Diba? Para po dito kay Nelsie Francisco. Nawala naman po din sa schedule namin. Natawagan siya. Pero dahil dito sa nakita natin na video na ngayon lang din namin po napanood di Manong Ted, agad-agad pinatawagan. So saktong-sakto po dun sa nangyari sa asawa. Kanya
0: para lang po alamin yung kanyang hanap buhay na iyon.
1: Yun nga.
0: At yung nga yung bata, yung kanyang panganin na nag-aaral, baka may kailangan pa sa school. Timing po pala may problema ang kanyang business.
1: Maraming right? At timing din na nakikinig ang mga Happy Anonymous natin amen. Ngayon na dagdag na tulong para po sa kanila. Maraming salamat mga kapatid. 9:59 on the clock. Next week na po ulit ang dramahan dito po sa radyo at sa Senado.
0: Alam mo, gawin na nating regular segment kayo niyan habang may impeachment trial.
1: Ay, oo, dapat.
0: Meron po dito nagpahatid ng mensahe.
1: Anong sabi nung nagpahatid?
0: Baka naman daw sa gitna po ng sakit ng ulo. At sa gitna po mga kapatid ng frustration ng marami po sa atin mga kapatid. Ha?
1: Anong sabi?
0: Ito pong napapanood natin na impeachment trial. Gawan daw natin ito araw-araw din ng versyon. At tama din po kayo.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Scheme po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Yun, mau pitak buhis. Klaro ka upay. Oo, thank you. Nag-dara na ako yung monitor, tapos naglugar ako yung maupay nga at least nasisirakan ako kay kakulop pagkani ko. It's a rainy season. But now, it's a good day. Masirak. Yun. Thank you. Tapos ang ayan, thanks God, it's Friday again. Papay ka, kulot pa natin mga sugi na din pamati. Objection, Your Honor. Oh, musik at oras ini po lagi tayong objection, Your Honor. Okay, ito na mga evidence mo yan, ha? Pwede na ito ang kwarta. Dinner, bilang kwarta. Simulated pa-xerox. Pwede na ito ang tawagon nga original. Objection, Your Honor. Bakit? Ano siya rin ito ta? Panmolitika. Kaya, klado man yung buro. Eh, ito nga nang inaraway dito. Nagbinilig bati. Nagpapasabot itong era mga ganun pa man, objection. Itong prosecution. Itong panel luwat itong defense. So, klado yung sa upay nga. Kikita nga ng mamati. Kikita ng mga inin ang ini resuportahan or ni reservisyon. Ikita ang ini reservisyon. Pero kaya naman ito na nagtatrabaho ito ni era ang itrabahoon. So, in short, we have no other way. Otherwise, we have to what we call this one, engineer, join never siguro answer what they are doing good or bad. Hindi na kalimutan doon naman lang yun. Kalimutan. There is good and bad in everyone. Anyway, mga kasanggayan, halata hinduro, di ba? Kay itong taan po, mga pinamuta. Isang pa itong dinutaad ang mga judges. Mga politiko yun eh. Saan nagtitirag in hindi na rigbatihan dito, iunan yung panpolitika. O, kunti kang inukurte, itong judges, itong mga senador, ginhimong inin mga huwis, yun ay itong nanginginano kapag kayo na. Ay, puros naman inipolitiko. Diba? Itong kontrapolitiko. Ikaluyo partido. Ikaluyo lang nga partido. To be fair, di ba? Yung mga nagbabaton-baton, alam mo kita yung mag-isaw-saw, ato na yung susumat ha, ato mga kabuntuan. So, are listening and viewing now, nilagyan po natin ang kinamutanan, pasalamat ka na kaya na nga umadlaw. Kaya ini ka adlaw ng permi ni Madalumdum, no? Kapulot ng Madalumdum, katapos nag-tarahipi. Yan na, malitayo na ko yung adlaw, misan nag-masirat. Waray gamit ko din kaya ini namang lugar. Binis mo ha, Hamburg, Kleman. Isa ka din yung, no? Masirat. Kay nag-aaga itong sirat ng itong hangin na mahalikot. Saan nyo gusto pag kinadlawon? Tapos hindi pa rin mga foreigner magpapadlaw. Pero ako gusto niya magdlaw. Pag yung jacket lang ako ko kasi nag-aaga itong paso ng itong hangin. Anyway, meron niya. Baga na ikapas ko yung butik. Masirang-sirang naman yung butik. Pero at least nalilipay kung sa kandini nga reader, no? Kaya di mong ginagkiyaraw niya mahagkot. Kaya may laking sa kandini yung paso. At sa dahato ng Pilipinas. Anyway, thank you so much na po na termin na katutok. And yan ang mga panahon, no? Nagpapakihan at nangayin ako. Kamita kong butangan. I'm safe. No problem. Kaya kung na problema nyo di, kwarta. Jumat dalam pelakon Mitchell. Ada tak? Di tempat tadi jadi makin rata waktu Filipin mana? Iba? Euroman. Kalau kena angin, ia membuat rata waktu kalau waktu sini tak balik.
Anyway, poker si Tano. Buti dito mga hangin kung tayo tayo. Anyway, kali kita ka sa kawan. Kita maglangan. Ano na nga, waray katapusan, waray humpay. Pero mabot na yung sabihin pa natin, 7 months ng impeachment hearing ng Senado. O, nalilipay na kita, kaya trabaho tayo dito. Magkikita tayo lang din kung ito si sino matulog ka maturang ang hangin ito kaya magbubat yung mga ebidensya. Nasigurado ko, mahihahanin. O, ayan ang mga kapatayan na tabi rin ako rin na pag-inahan ko, mastering up sa sayapan to. Ah, di tama rin. Hindi ako ito. Mahulat ako, kung ano decision ito na prosecution, kung ano makikita natin dito itong defense day. Kita na rin siya itong decision. Kumpan itong era mga parokosa. Parokosa rin lang ulungin eh. Until such time, kitang gumanain. Nagbibinuwa. So happy na trabaho natin, di ba? Ikaw nga namamati ko yun, kung nagkikita, this one or viewing also. Thank you so much. Yun nga kinamumunta ka, kung ano, Mario Gadao doon yun, hindi hadyo mo yun. Ang maghahat ang pinaka-G, ang pinaka-G, yun, kahit ang likod o hindi takatuban, magayon yun, kundo. Hindi takatuban, biliwan yung taklo yung amay yung mga pagpupag ginitao ng mga tanaman, mga green enduro, para hindi din yung mga murata kung yun ara, mga kahoy na nanto. Hello, sige, nalang kita ko sa kayaan. Ayan, nabibaha in Pilipinas, maraming naman kita ngayon na makurkusog, na hangin, na bagyo. Pero kaya hindi may matugpagod, ano? Hindi bagyo and dive. Natayon yung lulat, yung kasangin, ano yung tawag ito nera? Yung ka-hukuman, yung ka-tining na yung huloday niya pag-yunday, ingaram pag-undin. Ito na po, Vice President Inday Sara Duterte. Anyway, sige. Maliwala na po man ito. Ano ba magawa? That's weather. That's a weather forecast. No? Ngayon kita kasang tayo, ito na ito, mga angay, siguro yun na, Panginoon. Nagwiwi na taas mga pangunang atatlitong. Yan na, mga kasangkayan, bumira na liwat ang Amerika ng Iran. Kaya ikaw ng Iran yan ka, ang ginsignyang ka na ni President Donald Trump, ngayon na kamuhin baga samot-samot. Nag-istorya na kita, magkakamayadahin ceasefire, nag-una-una na liwat ka mo. So, hindi rin yung sahip ito na inin grupo, baga. Ito na mga kaakit itong mga Amerikano na angay namamumbak ang damido nito nila. So, itatang yung nahinilini mga kasaktayan, yung kita uuhulat man lang kita na matukman kung pwede nga era pang asaan. Asaan ba nga era? Nelsuri, hindi pala nga may nga nag-nelsuri din niya Turkey. Itong biyahe namin, di naman may hama, mabalik kita na na Pilipinas. Itong ginirisuryahan ng mga leader, hindi niya Turkey. So, tikong din na Germany ng Turkey, that is 3 hours. No? 3 hours ito kung biyahe kahin na aeroplano. Siguro mga 8 to 10 hours ito kung masarap yan. Kung kaligarihin ng masarap yan, or it's either bus or train. No? Lalaki ko pa ng Andrera. Grab bully ito sa ramok. At least nung kamayado yung pag-istorya na inin putog yan ang Julio 17, huh? Ay, July 17, hindi nga simana, panging matuhay na ito na iginhatag na ceasefire o pagka may adahin mauupay nga himang rawon kung magadining yung programa na akusyo na anay ng saramit. Mag-uun na gabibig. Ikita itlubi mo mga pobring ng mga nasod. Kikita mo. Increase dito, increase dito. Sunod nga simana, increase na liwat it liquefied petroleum gas. Kamat ng keping. Diba? Ang pagbarating yun ng mga kinukuha natin kay Demen Ani, ng mga fuel. So, di pa nga naman yung hama, increase na liwat. Hindi nga na yung matuhang. Ang giniling ko sa'yo.
mo pa yung malitong era, kay di rin, magulito sila na inquisitong era, kaluguri mo paggamit. Hamo ko, may problema era, okay, di ba? Ito na mga lugar, Iran, hindi happy pa mga gamit yung era, kaya ano mo na era kinukuha? Di ba, makuha din, pero hindi ng Pilipinas na, normal. Hindi mo itapu, hindi mo hindi kumuha ito. Mga, lana, itang dito era, itang ibang mga lugar.

Oh, bendera Wuhan penuh. Ada dalam Inggris. Orang itu pun yang pun ada di kandungan palit, di Manggia pun itu tidak ada mga fuel. Nah, di neighbor ngayon di Germany. Anyway, yung gusto ko sa yan eh. Sampai dunia mo pa, di ba, di Germany na lang. Pero na-increase lang yan. Pwede mo dito, ipicture niya ng pag-transport dito ng mga land. Okay, thank you. Hinapunta nga baga diri maging nadakuin ng problema. Plus, yan na, mga kasangkayan, ma-increase mo talaga. Kaya ito na bigay ikaw regalo. Ikaw regalo? Sorry. Bro, internal review. Happy. I'm sorry, ha? Bureau of Internal Revenue. Ganyan na sa manta. Ini nga BIR, balik na. Ito ang excise tax. So, everything has to increase. Mga maraiban, increase, natanong ko lang ito ang karulgan. Eh? Excise tax. At tapos, sino nga mga pag-interest ito ni mo MPC niya na liquefied petroleum gas na ito ma-interest ng liwat. So, balik na maghahatag na ito ang interest na dati sa Maraydan sino nga excise tax. At tayo dyan mga kapatid naman kita Miss Pakit, ito mo na. Ay, may dalang ibuhat na rally na yan ang Adawa, Manila. Wala na kong nakakuha. Miss Pakit, ito mag-rally rally. Bisan po ka ulo mag-inawyaw. Nalilipay lang ito. Trabaho pa rin. Pintasamat ka, insumat ka, ay tinuon itong reality. Ipaw na ba muni, masusulbar. Hindi yan ang administrasyon. Tumtum na lang bakit ang hinibinhi? No? So, you have to appeal. Ako, I'm appealing to the president also. And the people of Malacanang. Sana naman. Kailangan mo itong una-una, pero may nga yung bagapan muli kita. Pwede ito ninyo. Hinahinayon ano ni, we should decide ano ni, yung magana ni. Ito ninyo ka. And magsusuna na liwat yung presidente. State of the, ano, suna, suka. Suna. State of the nation address. Aray, ano man nila? At ganyan ka ng presidente. Ang pag-abusan po siya ang 20,000 kilong bugas. Bot-bot, siyempre Cebuano. Ano pa? Ha? Ang mga igunsahan. Ito, yun na. Ha? Na pagtuhay. Ito ang mga panarabahuan. Meron na lang yan. Gamit. Ano ang mga pangroon? Ha? Ano yung hinunungduman? Mahiwa. Iya naman kayo. Na tayo ng taping. Mahiwaya naman ko. Ikamot ang mga hundi na Malacanang. Huwag hindi ang hindi mga tao. Kayo mismo ang mahiya. Di ba? So, ano yung nilimima na siya kayo? Ito ang State of the Nation na this. Yan na. I think that is 7 o. Basta mo kung ito ang July, hindi ang bulan. Hanggang kamaya dahil yung State of the Nation na this. Ano na lot yung sasaan? Ano na lot ng mga buwa? Ang buti ng buwa, hayo pagkita, o buwa, o ano pa nila ng mga panayara saan? Natutali ay lot ng mga buwa, ito, tao yung mga din, o kay pamati, o sorry, sorry. No? Saan nala? Promise. Promise, ha? Mabili ka, ano? Promise, na puro siya. Natutuyo nala kami, hindi din. Hindi na mga pag-unaunay mo upay. Hindi mga siya nga din ang itutuman. Ha? Itong leader dapat, you have that strong vision. Diba? Kasi nga nga ni, no. Undang hindi. Ayan, isinuro nga. Kaya na, bayad ito nga ni sa Gihay. Minarkusay. Ito, kumbaga minarkusay. Minarkusay na yun. Para mamaritaho nga. Hanggang ka mo kung minarkusay na. Ang dam tao yun, kami narkusay. Kumunod na akong tra, la, kaysa yun, ako, ako na din narkusay. Pero na akong panahon, I still were a child in the time. Nagmumurumlay na ako sa head ko. Ito yung mga mga pamahal ko

0: village, doon ang bahay ng kaminto, mulay. Uy, oo, gabi mo pang binulig-uli kita mulay. Kaya ano, may dito ng village. Ito yung trabaho, minarkusay. Ano na po eh, 1972, itin na deklara ang martial law, minarkusay. Karang sin nyo, maglinimbungon ka nga, nilang trabaho, minarkusay. Dada ko nga doon, nung duman niya, nag-iwira na, kanapaniwa mo yung university ko, trato ko yung administrator, yun ba, malabang, bumba, hindi yung administrator, nagbakol ba? Ano na lang, karao. Iyan na, kada na. Hindi mo pa sa pagdito. Ang sinabi ng Kongreso, ang mga punta, pinapuhat yan ni President Bongbong ako. Yung, oh, ang nagpalayas. Ang panahon na 1986 siya ang nawara President Marcos. O, pagkang pamilya, o, hindi ko narampong Bong Marcos. Pero ay may abulo ko pag pala sa 1986. And I was there also at the time. Team O, number one. Yung mga nangunta ito. Ha? Aada yan na, ginhi mo ang cabinet member sa President Bong Bong Marcos. Ito yan! Ha? Kung na yun yung butang. Para Abalos, Din or Abalos, ahapin ang una. At iyahitong pamilya. Si Pamalakad lang. Tapos yan ang pinaura nila. Kailan po siya? Pinaura ng Kongreso. Abot nga rin ko nakilala ka po. Pero may tunakabahan at binabiwan nila mga aktivitis. Pibista pa. Abot nakilala mo nga nila siguro eh. Kaya, Tegisikal, Jeryo. Kilala yun eh. Tapos na nga, nakadaan din na si Hinda pa, immigration, makilain yan, yung paralelarin nila, di ba, yung university, wala mo ang opposition na Kongreso, di ba? Ito mo nga mga balos, di ba? Naging na kumot sa commissioner, imulit siya na, ang nabalos. May kalimpo, tapos yan na eh. Hindi mo, naperde, para yung mga magalusot, ang pinanor ito, di ba? Kaya hindi, pag-abutin sobrang tuwing, bali, itagang pa yung cabinet position ni President Bongbong Marcos. Wala ko may hima. At siya rin paman, hanan ko pa ito nila yung tablong ang mga kor-kontra. Hindi na po ito ang ating tatay. Iba na yun, anak na. And tayo ni Juan, di escape ni Pedro. Ay, sus na yun, sir. Ang buka, siya rin ko na pinigot. Sa ulo, glad. Speaker dan uto. Ah, lihat. Di mana kembali masanya? Putin, Biden. Ayo, mau pergi ke kelubian lagi? Baiklah, nak tinggal imut. Tak kembali ke perina ini kerana ingin Jerman. Jinder ba nga di ko na nga kalimtan sa nga ang bayan nila yung mga single citizen nila rumusin. Ano ito, Jinder? Ito yung mga yung araw nila, kalimutan ko yung araw ito nila nga kapihan nila. Diba? Ito nga single citizen. Ha? Ito ang daw yung gila. Ha? Ha? Ah, ito. Dunkit. Dunkit, dunat pa. Thank you. Ito dunkit. Dunkit. Dunkin. Pasal ito. Binarman. Salamat. Dunkit. Salamat. So, buta ang pangalan niyo. Dunkit. Dunat. Ah, dunkin donut mo. Ay mo pa yung kulog ngayon. No? Thank you so much. Ito nga, inin, isinakan nila. Dunkin donut. Yung lumang dito, okay? When you say dunkin, German, that is thank you. Thank you so much. Pero, pwede kita ko sagaya. Yan ang kay, nagtitikapasok na loob ito lang ito. Lato-latong pang na yung dito, yan ang pisalisi ito. Ramban, no? Kung mga pinakuha na balita, saan na matuhay na.
1: Pero take a minute na nga daw ito na pizza DC, tibangin ini mag nabipabi pa kung panera. Kung panergera pa, magka-away-away pa ini. Kung ito yung tanahin pang pwede sa Krisi Plana, baga hindi kita kapag yan. Natulapin siya nga bang magbagulat ito ang mga leader ito meron. And ito na yung diskusyon ito na President of America, Donald Trump, baga ito, paubos na lahiya. Paubos na lahiya. Siguro ang tanahin ito. Na pag-awin ka nalimig at ang pizza is in September in bulan itong July. Thank you. Sana, magandang na. Yan, hala ang paghapon isang kaya ngayon ng raon, inindiri ko ang ay siling ka-lapson. No? At ang gana, ikadami naman ng upuray sa baho, anong bahay mo? Nandiro, masigit ang iyo-rally, waray sa ito ng trabaho, waray sa ito ng pagtaon, ano nito na kumito ang waray. Alam nyo naman ako na ako ang waray na talagang tumutulong sa inyo. Pero walang mabibiyan, di ba? Tudamuan mga waray. Naging paninihiya, gobernador ng GMA ng itong panahon. Ang panahon ng President President Marcos. No? So, mas nababagyan itong mga panahon. Ipukod ko na, ha? Baka mo kung nag-waray. Ang daming waray sa GMA. GMA meaning Greater Manila Area. Ano doon yan? Ang gobernador na doon, GMA. Greater Manila Manila Area. Yung presidente ko. Gobernador. No? Yan yung pili nila na gobernador. Pero yung natawa. Silente. Ano ito nangyari? Sa Manila, talagang dinawasan ang daming waray. Siyempre, paraktap ang mga waray. Patalamot ang mga waray. Ari ang mga waray ang dito. Patanak dito uncle, nagato auntie, naipanmutan mo Mrs. Marcos. Kabataan ka na daan. Sintang pangalipat pasa. Alam niyo, ang waray dito sa Greater Manila area, napakaano. Waray ng upyan, waray mga karta, waray barayan, waray paragahin, waray kung naihihay mo, kundi iba mo, pagpakitan nga mo sinatsyak. Ang makaraw. Huwag yung dadasig ang waray ngayon. Waray mga kwarta, waray mga upay, kabutangan, waray balay, waray luukyan, waray bayan. At sir nga nilga, pero mga waray yan. Hindi naman lahat yun, ng panahon pa yun. Panahon pa ng pupung-pupung. Well, anyway, ito nga dyan tayo. Ang tukulog ang mundo. Ito mo ito, ito sa talang. At yung panahon natin ito, sis niya, kung gantaman na itong pokokohan ng tabuang insya, yung sa people power, no? Na anak ko na kataligoma, anak talas, anak na kakulba, katakwa ito na. Kaya nakalakan lo yun ni paring gringo. Nasaan hantong panahon. Hindi na pala. Kung marurulog ito no, hindi ito natapos, alis tayo. Punta tayo ng bulan. Nakapatunga ako kung anak. Pare, ito na lang paghambulang. Diaktikan ito. Harayong ano yung habulang. Ano, kasak na yung habulang. Kaya ni Gringo Nasan, Secretary ng Consumer Titiba. Si Gringo Nasan, taga Mulan Sorso yun. Nagpahabito lakot. Mulan Sorso yun. Kaya ako, ano gusto mong ibig sabihin na pagkakaroon ng Mulan? Pagandu lang siya, sagot ko siya ako eh. Ano nagpa-fight, hindi mo kibara pa yun. Bakit? Matatakot ko, buhang ko ng bulan. Hindi kaya harapin na kayo, sasakyan. Ayan, bulan ko. Anyway, sagot na ito niya na, gusto niya, tinayo statement, masal niya, kung mahihi mo, parang bago mo mga nasyon, mga kumataan, siguro wala na itong mga abutan na era revolution, na ensya, yung kanina former Senator Wing Gunasa na alis yun na lang. No? Huwag na tayo ng laban-laban. Hindi naman tayo katulad ng Mindanao. No? Kapwa Pilipino, kinakalaban. Ngayon, pag-usin ka na ang kabutihan at pagtulong sa bayan natin. Tama lang yun, itong Senador Wing Gunasa. Pareho nga po ito, I quote and quote and Senador Lurig Cinta. Senador Lurig Buganda. Ang kanta niya, kadamo na kapag-agian yung mga impeachment. O, kung ito na, kailin na kasinado. Impeachment ang era, nakailin na kasinado. So, pag ito ko din ngayon yung mga impeachment, hindi naman din natutuhay. Hindi rin, it's sobrang karga yung panmulitika. Parang wala ang neutral ba? Balance eh. Kung ato kung niya yung mahinami, ito doon yung maleta. Kita ang panalay. Air observation. No? Bisan ako. Direct magapi, may dami nira maleta. Mas magapi lang. Kung matagod ako yung maleta. Hindi matagod ako yung maleta. So, hindi ako yung maleta pa mo. Nanginginan ako yung truth eh. Ang kanila kung gusto lang haunok, yun ito. Ha? Asawa itong mayor. Kung kailangan na pong kwento na magkatagato ni Pudge. So, karuyan po yun eh. Di ba? Kami tapang na if even Pudge is given to me. So, that's it. Di ba? That's a Pudge. My district. Bahala naman itong kumeda ko narita kung maray kung bahala kung dumatila at iba sa amara mong iba ito ang umuyon ang interesan ko tinado ang kunang kongreso nasaral ang kontra nauyon ang takoy para hindi at masama yung kumbito diba now ini yan ang magos ang galang iwasan pala na itong mga kontra, di ba? Ngayon pa na unta. At maraming din ang ilang hiling nakikita. Direct na ito. Direct na ito. Yun yung ilang mga prosesyo. We have to observe always. Again, ha? We have to observe always due process sa Pilipinas. Kinanggan mong gabin. Yun yung ilang mga kontra o ay mabalabag. So, laki tayo itong patakaran, no? Ika, kung baga nalilig ka na inin ni Marcelo, ni Marcosa, ito rin ang mukha ko yun, ada, pagtuhay ba? Diba? Kung laki tayo, laki tayo itong, wala rin karoon ang administration niya na, ay nala, no? So, yung manla, ang muna napili, ulit nala nga na itong 2020, kung na siya man. Wala naman mo pa, eh, diba yun eh, paspasa yung karakaruhan. Sige, okay, mag-uwi na ako yun. Luka ng tanagad na yun. Hindi na rin yung election pa. So, ulit ang 2020. Dida. Sibuano. Diha dong. Baos. Baos sa 2020. Pinsay mong gusto. Okay, baka kasi naman. Okay, magagunagulaan ka ng 2020. That's the time na ikaw mismo pumili ng tamang inisakto. Ano? Yun, nakuuri po ito. Ito yung kakaanay. Di ba? Sa kailanganay. Ha? Thank you po. May malita ka pa. Tapos, hindi mo rin matagin malita. Sa kainala ko. Para itong general welfare. No? O, paya mo na na. Ano mo tira sa ring? Amon sa yung Chartax, Madam Clare Castro na kapatanan daw ng taong bayan. Malipusul. Gabi. Ay, nako, ang lit, pag naman mo mo tayo, hindi, ito mo mo. Ito mo mo tayo, kainin mo ang alimong. No? Upa, hindi ka mapaso. Hindi ka mapaso. Maglaw. Galit at least mga panahon. Eh, sa maglaw, at least diri. Mapakunduro kung try ko. Okay, galing din at sa aura. Sige, wapahin yung video. No? Ay, kontra. Pahangin nga nyo, pahangin o. Para sa nag-aaway sa hangin, magpaso. Anyway, thank you again. Ano at mga sasayang ng gamit yun, no? Pero balik na at science stats, mataas na rin ito Baraydan, mataas itong kuryente. Kasi nakuha ko ang kumarga ng kuryente. Kasi ay magkita ka sa kumbayad ng itong tubig, para masinari pa ito kahit forgive you. Napakabay ng mga grupo. Kaya kung mga organisasyon, ha? Nabay ka nga rin yung manakid po. Ang baka mo. Ang taga-tubig, ang taga-kuryente. Diyos ko po, Panginoon. Gusto ko, President. Hindi ka naturo ko na lang ang kuryente. Aura ka man, Lord, kung manuwagan. Kumahagadaan ako. Hindi din ano, mga probinsya. Saan din dito eh. Okay. Sa pwede ba yun, yung mga silag mga nagtuto. Huwingi yung palagot ko. Hindi mga probinsya ko nga ako na anay. Diba? Sige. 4.5%. No? Amay itong tambay na pagkain. Ang trabaho. Diyos ko po, Lord. Ang naman nag-iturap ng panahon. Pero, siguro talaga natin mag-verify na itong pan-biyam is Christian. Thank you so much. Pag-araw nga po na natin the workaholic governor, Governor Carlos Jericho I. Cotillia. Thank you so much. Pero sa lahat, ang sigur man, nga po na natin mga board member. Ipo, nag-iapon din mo ay madam ng Corazon Albert, ang provincial administrator, madam Ruth Sofia, Sir Alvin Sofia, ang Postal Department, ang Bagyo, Accounting Lubukun, General Services, and Engineer Gilbert Militante Sir, salamat. Thank you so much. Dahil ko talaga. Ngayon natin, provincial policy advisor, pinagigan Madam Francis and Pilila. Siyempre, natin ang Chief Executive Officer, ang isang pahang President ng Magdala ng FM Station, ang sila rin taklong, pinagigan Sir Bob Abelona. Kaya mo tama, technical, engineering, IT department, siyempre. Ngayon, ito mga inin mga sirin na kung pumatid dito, mga sir, mga ma'am, San Fernando Elementary School, no? Ang lagawin pa kanan, yun, and siyempre, huwag kami yung businessan kaya niyo, yan, pukulong, intalong, I'm proud to be an asa. Magpapayon ako na sumalini at magpapayon sa kong anak ng Hebrew na nga diyap alipan. Sa ulo ko ay Teresa, magpapayon na ako. Salamat ang ipamati. And, kumusta ka na? Happy weekend. Bye! Peace! At about kayo.

0: tau hitun atun. Hitun atun na sun pastilan. Ining typhoon inday luwat nga naitatabo dito ha. Senado kabahin ining impeachment ni VP Inday Sara. Bueno, maupay nga kulupa doon nga tanan mga kaboses at nakainig yapon. Aniyo Kuya Bob Abellanosa. Ngayon kakarusa, dinhininga doon kaboses Leyte, boses han katawhan. Ano kita yan ang adlaw? Aba daw kay Birnis na, ha? Waray lasabutan si Mana na tapos adi Birnis na liwat ng adlaw. Ada kaya adi pizza ano na kita yan, ha? Pizza Gis. Pasti lang yung galaksi itong panahon, ano? Pizza Gis inin bulan ng Hulyo, Birnis ng adlaw, 2026. Ada kaya nigyapong kita yan na magkakaurusa. Ini nga itong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ipinagi hininga itong mga notisya, mga balita nga nasagap Han Kaboses Radio News. Para ito niya ng adlaw. Mag noronian liwat ang aton straight from the heart. Uy! Nakatawa! Astilan, ha? Balita o ano, ha? Nakatawa ka man. Pagsigo lang straight from the heart. Pero pinamulat na ko ni... Pinamulat na ni Ibaro. Kumbaga, nawaraan na kita pirakadlo. Kumbaga, nabo pa natin asikaso, anay. Ha? Anyway, ada kay may data nakuha yan ang surat. Naroon niya, nato nito tatag dun. Pag tikang inihalain luwat nga lugar, diniha aton, ha? Nasun, mga tikang iniha dito may Cebu. Astilan, may nangyengip na namamati dito, no? Ipinagi niha natin na Facebook ngan han YouTube Live. Ayan. Ngan, ada inihira mga nakakagsubaybay hiton aton programa nga Straight from the Heart. Pati nagyapon nini nga kaboses Leyte, boses han katawhan.
1: Wow!
0: Ayan, ha? Ngan, siyempre, ini nga itong programa na babatian dini ha syudad ng Tacloban ng itong mga higraning, mga munisipyo, mga bungto, mga distrito. Ipinagi ha Kaboses Radio B107.9. And simulcast gihapon nini dito naman itong mga Cebuano speaking areas and Leyte, Sugada Ormo, Kananga, Isabel, Albera, bye-bye nga ito ha. Ngayon ba? Merida, Tabango nga ito itong mga kana, ha? Mga Canadian countries siring paman. Kana sila dito, ha? Ipinagig hapon ha, 99.9 Dream Radio. Yan, simulcast hapon ni, ha? Kaboses TV Leyte. Ngan sugad man ha Facebook ngan ha YouTube iyo ni nakikita og nababatian. Ipinagi naton Facebook ngan YouTube pages bil nga laniyo B107.9. Ngan na siring paman didaliwat ha radio live streaming may da naton naton live streaming bil nga laniyo ayo mga internet ayo mga internet webpage and b1079tacloban.weebly.com. Amin yan namun live streaming, ha? So, b1079tacloban.weebly.com. Alright. Ngayon kung may daniyo anong tawag ini? Radio Garden app. Dito niyo mga internet, iyo laptop, iyo cellphone. Ada kaya i-search lang din ha Radio Garden up on B107.9 Tacloban City. Alright, ngayon din hini iyo mababatian gyapon ang aton programa nga Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Anyway, mayong hapon sad ha sa atong mga higala diha banda sa Ormoc, sa Isabel, sa Merida.

Berra, Kananga, ngatus bye-bye. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Alright, ngan yes, of course, din niya highly urbanized city of Tacloban, mo pa yung akulupayo, din na may magabi na liwat. Ngan, siyempre, anaton 138 nga mga barangay, din niya siyudad, hana Tacloban. Yan, agpati naghiyapon ang pitunga distrito, pitunga bungto din niya primero distrito han Leyte, ang aton provincial, first provincial district of Leyte, ang mga taga Palo, taga Tanawan, taga Tolosa, Suganman, aton mga taga Santa Fe, taga San Miguel, taga Alang-Alang, taga Babatngon, maupay nga kulupay yung atanan. Tinan mga taga 2nd, 3rd, or 4th districts. Ngan han 5th district of Leyte. Okay. Mga kuya o mga kapatid, mga ate, tika nganta, anadon kaposis Leyte, boses han katawhan. Ipinaghini nga aton mga balita. Yan na nga nasagap. Ayan. Alright, kabahin dahil ng impeachment naman yan na dahil nabubuhat dito Malacanang bagaan kaparte niya han baga sinising at dun baga paghulga han

Araneta Marcos, nga natun-an ay Speaker of the House, si Congressman Martin Romualdez din niya atong distrito, 1st District. Ha? So, didahan impeachment trial. Nagpahayag si Attorney Mark Venluan, ang abogado han Vice Presidente Sara Duterte, nga ini nga pahayag ni Duterte, batong daw kuno ini, hanigina akusar nga Operation Romanov. Paaliwat ha? Usa daw kuno ini nga plano, ha? Nga nanunuyo yung pagpatay han Vice President. Ala, agad manluwat din yan, no? Hindi isang naman ini natatabo ito natin kung mga opisyal yan, ah. And, ini daw kuno nga Operation Romanov, usa nga umano nga plano nga nanunuyo pagpatay han Vice Presidente Duterte, nga natuniya bugos nga pamilya. Agad luwat, ano? Nga sumalahan depensa, tungod hini nga baga nahibaruan nga hulka, ada kay napiritan liwat kuno hi BP Sara Duterte paghatagan iya pamahayag, basi liwat mapanalipdan at dun iya pamilya, tikang hinbaga anuman nga banta nga dahatun ira siguridad. Igindoon liwat nga hi Duterte naging target daw kuno ini, hinwaray o diri otorisado nga surveillance nga intelligence operations. Wow, ha? Lakip na ang pag-profile han iya mga balay, pagtangtang han iya pipira nga mga security personnel, nga pagpagawas han iya opisyal nga mga schedule ito niya mga lakat. Wala, ganito ano. Samtang nagsumat naman ang National Bureau of Investigation o kung NBI, ngayiragin imbestigaran ang ini nga iginakusar nga Operation Romanov. Sumalapag ang NBI Senior Agent John Mark Kalilong, naginimbitar ni Rahi Vice President Duterte nga ni Princess Maui. Basi maghatagin dugang nga impormasyon, pero waray na kunin ni tumambong nga duduha. Ada kay nagpabilin ang NBI nga anda mira magpadayon hanira investigasyon kung may ikokonsiderar nga kooperasyon tikang han mga apektado. An aton oras, may da na kita o may da pa kita 1 minuto bago mag alas 6, ha? So it's 5:59, a minute before 6 o'clock in the evening. Nga din naman kita kan Bagyo Inday. Ang Bagyo Inday ini nga atun, baga nakaka-pictar yan na. Baga international name undik nagsasipi Typhoon Fabi something, ano ha? Okay. I Bagyo Inday, ada kay ginlalauman luat ini nga magawas na Philippine Area of Responsibility, ha? Yan ang Sabado, magawas na dahil ni Hapar. Paday niya ginmumonitor han pag-asa ang ini nga Super Typhoon Inday nga naglalakatun tikad to Norte Katundan samtang ada ha Philippine Sea. Han mga lasdusan na kulup nga weather bulletin ang sentro ang Bagyo na mumutang nga 620 kilometros sinirangan han Basco Batanes. May dagyapon ini pinakamakusog nga hagin nga nabutin 150 kilometro per ora. Ba, makusugay. Nganhin pagbugso, ha? Nga tubtub 185. Ba, di rin harumamay, ha? 185 kilometers per hour ang gastiness, ha? Well, padayon nga nakabinbin niya na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 di Batanes, sinirangan nga parte han Babuyan Islands, ngan ha Santa Ana, Cagayan. E giniisa gihapon ang Signal No. 1 di ibang parte han Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte ngan inpipira nga lugar di Abra, Mountain Province nga dito ha Ifugao. Yan na da kay tungod hini nga makusog nga

0: Abagat, adagyapon itong makusog nga pag-inuran-uran dito may Occidental Mindoro ngan Antique. Samtang may dalawat mga panalagsang at ito yung kamakusog nga pag-inuran nga pag-aabaton dito ha Metro Manila, Calabarzon, Memarupa, Western Visayas, Negros Island Region, nganin pipira nga parte han Mindanao. Ginlalauman han pag-asa nga magawas na ini nga Bagyo Inday ha Philippine Area of Responsibility didayton aga o sino iton kulup buwas nga adlaw Sabado. Ngan posible adto na lot ini maglandfall ha mainland China. Wow. Didayton buwas ano ha buwas iton gabi o pwede didayton kagahon han Domingo nga adlaw. Ana donoras 2 minutos na an nakalabay han alas 6 adagay mabalik kita kataliwan hining patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: siguridad ngan paniguruhan pagpanalipod diton kabataan. Ada kay nagtitigang na ang San Jose National High School haton ira bagong kapitulo nga punuhin kaisog pagka maluluyon nganhin paglaom. Yan, ha? Ana Dolores, 13 minutos na nakalabay han alasay sa adake may pagisumpay naman hining bagyo Inday. Kabaga magawas ng tinibuhas ano, inauton to matunaw na lang ni. Kabaga masiwaray na madarahigan. Ada tungod hining na itabo nga bagyo. Damo nga biyahe hapan dagat. An baga didah Cebu, patinganingan niya aton dapit, adaging kansila ini. Tungudhan Super Typhoon Inday. Amo niya naging pasamuak ang Cebu Port Authority nga ginkan sila ang damo nga biyahe pandagat han magkalain-lain nga pantalan di da Cebu hadin na Biyernes. Anya na nga Biyernes? Ha? Yan ang adlawin eh. Tungod din eh hininga baga dagko nga mga balon. Ha? Bida. Makusog nga mga balon nga gindarapay ni han Super Typhoon Inday. Lakip din yan mga apektado amon Pier 1 ngan Pier 3 ng mga passenger terminals didaha Cebu City, Hadanao, Toledo, Sambuan, Hagnaya, Santa Fe. Puro taluot nga ni Bapa ng mga pantalan. Gingkan sila gihapon han nagkalain-lain nga shipping companies sa dunira mga biyahe. Tipakad to ha hilungos, nga to ha baybay, urmok ha, tikang ina Cebu. Nga da Masin, Naval, nga da Yakat Balugan, nga to ha Bohol, Siquijor, Surigao. Nga na to ni Papa nira nga mga destinasyon na Visayas ngan Mindanao. Ada kay ginsuspendiluat ang mga ferry routes, tikang ha Cebu, nga ni Halite, nga to ha Bohol, nga to ha Camotes, Negros, ngan Siquijor. Para gihapon ini malikyan in mga kadelikaduhan o mga aksidente nga posible magresulta dari ini nga dagko nga mga balud ngan makusog nga kahanginan di dai nga kadagatan. Nagpanawagan naman ang mga otoridad ha publiko nga magpadayon gad manira nga magbantay pirmi magmonitor hitun mga weather advisories. Yan makikoordinate anay hitun shipping companies antisira bumiyahe. Ano kay kinanglan nga baga mamakiyaan anay, ha? Kumusta na ba hitun kamutangan hitun aton kadagatan? Yan ha? Kimakuri na. Mahirap na. Baga matagyala kita. Okay, amatun aton mga notisya din niya kabos. Kaboses Radio Newscast. Yan na, Buino. Kahuman hini, kahuman himpipirang ang mga patalastas. Ada kay makadiluat kita. Online nga segment. Hanaton programa Kaboses Leyte. Boses han katawhan. Ada kay ngadto kita han straight from the heart. Kataliwan hin mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan amo naton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabogin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabugwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
7: All right, we've got 22 minutes after 6 o'clock in the evening.

night. Again, good evening. Yan na ato nga tanan, mga kuya o mga ate. Again, welcome. And I need the program straight from the heart. Yan na, may danaton di disurat. We have a letter here. Aton na kuha. Tikang dinahan aton na email. May nag-email aton. Didaha b1079fm@gmail.com. Well, ini nga surat, letter sender, usa ini nga mga taga Cebu. Kita unta ini nga ya surat. Nga mga dimangat nga niya ato. Niabot yun din rin ato sa atong tulumanon. Straight from the heart. Okay, here now is the letter, and it goes this way. Dear Kuya Bob, yan, ha? Mayong adlaw, Kuya Bob, tagua lang ko sa ngalan nga Ana. Usa nga taga Pardo, Cebu City. Uy, mayong gabi sa atong mga taga Pardo niya, ha? Adago din ni mismo Cebu City, ng taga Pardo, damo gabi at mga urupod din, ha? Alright. Kumusta na lang diha ang mga Abilianosa sa Pardo, sa Cebu City, ha? Okay. Pasayang kita ang pagbasin ng surat ni Ana, usay ni nga taga Pardo, Cebu City, o tigsubaybay siya sa imong Straight from the Heart nga programa sa YouTube page B107.9. Kuya Bob, na ako'y close friend nga babae, nga dugay na nakong gisaligan. Pero lately, nakabantay ko nga halos kada magkita me, naa siya ikasulti nga dili maayo bahin sa ubang tao. Kung wala ang usa ka tao, siya dayon ang topic. Murag tanan na lang adunay sayop nga iyang makita. At first, I just listened because I didn't want to be rude. Pero kadugayan, nagsugod kog hunahuna. Kung ingon ani siya musulti bahin sa uban, kung wala sila, basing ingon ani pud siya musulti bahin nako kung wala ko. Di ko dito mahirayo, ano? Well, padayon kita pagbasa niya surat. Honestly, naglibog ko, ha? Naglibog ko, ha? Ano ini? Honestly, naglibog ko unsay buhaton. Should I continue trusting this person? Should I slowly distance myself? Or should I confront my friend and tell her how I feel? I value loyalty and trust so much. Lisod manggod ang makig-friend sa usa ka tawo nga dili ka sigurado kung unsay iyang isulti bahin nimo behind your back. Kuya Bob, unsa man imong mahatag nga tambag? Is it wrong for me to feel this way? I really need your advice. Thank you, Kuya Bob. I always listen to Straight from the Heart because your advices help so many people. God bless. Sincerely, Ana. Wow. Pastilan, Ana.
Ana. Ito na ako lang ang akong maingon ni mo, Ana. In life, dili man hinuon tanan nga musulti og friend. Tinuod nga higala, di ba? Dili na tanan. Ang tinuod nga amigo, Ana, muna yung ingon nga, dili siya magguba sa imong ngalan kung wala ka. They would even protect your reputation, even when you're not around. So with this, I'd like to play for you. Akong ipili diri ang usang timeless classic that would remind us of what friendship is all about. You got a friend, Ana. This one is for you and to all our listeners and viewers out there. You got a friend.

Alright. Ada kay mag-anong man kita, mga kuya o mga ate, waray naman kita oras. Dinitalo at tapuso na natin pangkabugusan nga programa. Ang natin kaboses late, boses han katawhan. Okay, hinautunta nga mag-enjoy ka mo. Ito natin weekend, magin maupay ito natin panahon. Maupay ito niyo panlawas, natin nga tanahan. Alright, ngan siyempre, pagka hinay-hinay lang, relax, chillax. Again, salamat sa niyo pagduyog akong dinininga programa, Kaboses Late, Boses Han Katawan. Ay, inigyapon na niyo kuya, Bob Apelyanosa, nga nagsisiring, take good care of yourself. Ourselves. Be safe and stay healthy. Have a happy weekend. God bless us all. Bye-bye you.

get up. It's Retro City.

0: Ngayon adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi